0: Jesus to se mi no go se mi daada mummy e yi ka otun daddy e yi ka osi e jajo yi ka otun ati ka yi ka osi ka dupe lowo ipekun ewa olorun oga ogo eni baba mo dupe ose yi lo ni pari osu to to ni beri osu ninu e juwo si eni Jesus o ma se aye raye ninu awon orun agbe oga today is 28 titi laila wo ma fi ola to go fun o loruko Jesus ki emi mo ko gba ope mi ati olorun bi awon omo re se dobale gba ope wa o adupe adupe e dide nle mummy e dide nle daddy a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo meji today is 28 eni kan ni wai idi ni pe ni ose yi wa kan alaja iwe to kan weri bi ba ti kun bi nisin ma bo sori Facebook ko to di pe ma ma lo si Jesus City ori TikTok ori Facebook ni ma wa ni agbara eni to ni aye atorun eyan ayan fe o gbogbo eyin te ba le pade Jesus a jo pade ni Jesus City ni fun nkan kan ati nkan kan nigba ti o ba fi di ago mesan ma debe ago mesan la jo gbon soke ta jo mama ta jo kigbe an lagbara olohun gbogbo eyin te wa nilu Eko e gba woli odekunle e pafras la lejo nilu Eko ni ose yi enikan ni bo le nbo ma juwe be laipe yi ki n to jade ninu program yi ago meji la osan si ago meji ni ojo kini enikan ni ojo kini a jo break awe nbe ni ojo yen la sidi awe inu osu kewa la fe wo aye si gbagbo pe wa iwa lasan a bere itusile oni gba nko gbi osu omi nira niyan ojo independence ni bo ma so nkan kan mo nbo ni bulletin gun mi gbogbo le sa le jo ki hallelujah mefa ati ogo meji ko le jifa ko si fa ire mora ojo kefa ni o isi ojo kefa mo pase ki gbogbo se ojo kefa mo wa obo somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo ogo fun messiah gbogbo eyan omo olohun e wa nawo mejeji soke ni agbara olohun bolu mi e mo gbagbe poly communion be lo yin o agbara olohun bolu aye mi ase olohun bolu mi olohun fun mi ni agbara lo se yi mo si ti so di mo ni idi mejo si mesan le fi nilu agbara mo so kan lana ikan atabo eti mo so ni ana ni pe you need the power to say no mi fe so nkan kan nu yen mo ni ana mo wa fe menu le mo ni onilu agbara lati bere nkan titun you need power for new beginning enikan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan onilu agbara agbara lati bere ni otun the power for new beginning iyen lo dun mo mi ju a fe wo inu October o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026 sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta poju osu meta o si kere lati tun kadara se mi o mo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to to da ogun duwo agbara kan be lati tun ibere o tun bere the downfall of a man is not the end of his life pe won ja okule won teju e mole sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere emi ti mo ndu eyi ti mo fowo gbaya yi mo to Jesu mi mu dada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni e kan na ni oluwa fun mi ni ibere otun bibeli so nkan kan ninu 2 Corinthians 5:17 o ni bi enike ni ba nbe ninu Christi yo di eda titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun looto ti seyun ri lai moye igba ati ki to wa ni looto ti jale ri ati ki to wa ni looto ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wo ri ati ki to wa ni oju oyu eleyi ri won fi nderu bo loro ni iyen nikan wa ko eyin kan be te fe bere oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we Job chapter 8 verse 7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased. Oni bi ibere re ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo Aisha mo ma agbara nla kan to le fun oni ibere otun mo ma ise kan to ko le je ki aye yin o tun gba yi pada enikan bo ni se wa se fi yen ele e fi kini kan le fa gbepo olodun ti mona bi ti o gbe aye re gba mistake ti wo se ni bi omo bo olodun ronu ni ojo ti bo se nkan kan si oluwa mo fi aye mi le olodun mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won ti se gbogbo e ni poluku musu ni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si to dide. E kigbe ma dide. O so nkan kan ninu Abaku. Abakuku. Oni ota mi ma yo mi bi nba subu ma si to dide. Rejoice not against me, oh my enemy. If I fell, I will still rise. Inu mi si ndun bi mo se nso. Gbogbo eyin te fe tun traveling yin se. O ti se tele ti enja okule tun mu passport e dani. Oh, oloyun to wale. O to tun mo bi. O ti tajari ti won ti wo shop e dani. Ma mi kan. There is a power for starting afresh. There is a new beginning power. Agbara lati bere lotun. Mi meni ti mo ba wi laaro yi. Lo mura. Ka pade lori TikTok, YouTube and Facebook to ba ti disease 30. A wan lo Jesus City ta ba ti ku nbe. Ma wan Jesus City ni agbara Olorun. E kan pere la oyipo. Enikan la oyipo. O ma nidi te o ba ti ri tin ba ti ni ka yipo be. Nkan kan fe sele ni. To ba wa di ojo Wednesday a wan wema. Gbogbo eyin te wa ni ilu Eko, e gba woli Odekun le Epaphras la lejo. Enikan ni nbo engineer ba nso bi ta wa.
1: Lati yana paja. E wo moto to nlo si command. E so fun won pe e fe sokale ni gospel bus stop inu camp gospel yen ibe ne pade o ti waye
0: now gbogbo eyin te nbo ni Jesus City to ba ti di agumesan wam ngba ti o ba fi di agumo kanla aduwo ti mo wale a se nkan kan be laaro yi e le wa si church lati wa wo ko Jesus City e si le wo lati wo road ke ni Jesus City eni wo lati mokola ke ni Jesus City tin be ni koyi ile ko ju ba yen lo yin te nbo la tona osun ah inu mi ndadun laaro yi Jesu imo da gan o anfani kunu e gan e gbe owo yen lori ki npase gbogbo eni tin gbo mi aye loro wo pin bere lotun pada lotun lotun loro e bibeli ni otun otun ni Lamentation chapter 3 verse 22 verse 23 only His word, his promise are new every morning. Olorun otun ni mo desi o ko bere otun pelu aye re. Ka yi otun ri o bere pada. Ki se ri o jade pada. Oda mo ba yin tuule. Oni gbogbo eni to ba gbara Oluwa. Ba won tu olore. Ba won tu oluran lowo kan to le gbe oja won dide. To le gbe ise won dide. Ah! Nkan gbenu mi laaro yi. Mi mo na bi ti mo fe gbe gba. O si ye ki npa. O ye ngba testimony bi meji si meta. Ami mo bo yo le dogbon dide ko to di pe ma pe mama iwole ko to wa soro die. Ise to nwo yen to ba le bere o to lati gbe opo ninu iju aye. Inu awon nkan ti mo gbe yan dide laye oni ori enikan ti o fi mele sise re. Bibeli ni yo duro lawujo awon oba ko ni duro laarin awon eniyan lasan. E dide wa ke baba gbe mi dide. Olorun emi awon woli gbe mi dide laye Jesu emi o gbe mi dide ise to le tan se mi Olorun je ri na ri loruko Jesu eyan ayan fe ni bo le wa dide dide duro ni bi to ba wa wa rin bi ese meji si meta si waju wa ni baba bere otun pelu mi jaye mi o bere lotun fun mi ni ise titun fun mi lowo titun fun mi logo titun fun mi ni ka titun new form, new life. Aye otun. Aye otun re bere bayi. Ogbagbara o. Ogbagbara o. It takes power to start in a new form. Ogbagbara lati le bere. It takes power to have a new beginning. Na wo yen. Baba mi fun mi ni agbara tin fi tun le bere oja yen pada. Eyin kan ile ten ko lo ti duro pa. O duro ko sagbara mo ti ba ni eko le ilo wo gan o so pe ko sagbara so o gbagbara bi ese keta siwaju aye mi gbagbara bere lotun ah in den kan wo lori Facebook a den kan wo Jesus City loni and gbogbo eni ti nbo ni Jesus City nkan kan ati nkan kan e mo pe mi e saba lo bi ba se pe ohun olohun ni ede Jesus ti leyin 77 ta ti ku nbe bo mo nlo laaro yi emi oluwa ni ki nlo yipo ka ji yipo ka yipo le kan soso emeli abadu shehala agbara agbara lati bere lotun majemu lati bere lotun oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba gbagbara otun in the name of Jesus Christ without wasting time mama mabo engineer oro mama idu mami gan
2: oruko mi ni akinwale oluwa to sin
3: you right don
2: mo wa lati oju school academy olomi
3: olomi academy
2: ben sir mo dupe lowo olorun alaye pe mo ba ipe yi pade testimony eyan kan lo gbe mi wa sinu ipe yi
3: ki lo ndo so
2: ni 2022 eni osa la won ipe awon gumaruwa
3: okay ma osa church
2: ni church
3: o do my job
2: won ni awon gumaruwa time yen de lele ko si gbogbo nkan kan lowo mi mo wa wo pe ti obirin fi le soru testimony
3: okay obirin to lo ngun
2: gumaruwa
3: won po nbi
2: ipe ti obirin fi le soru testimony yi mo le try re
3: Ele try
2: mo le try re
3: beyin na ogun wo
2: kin gumaruwa
3: yen gbo e so mo ojo mi o to ba ni n to fi kun o ti mama boyo se wa bi for the first time ni pastor ni mo wa su pe fi nkan mo nkan ki se bi to le to ba wo so to jeun aje yo ki se gbogbo nkan lo ko e gbodo mo mu wa ifini won le ati ifini sesin ki ku olaye obirin to ba gbeke re nkan le oko o tu akoko ko jigiri obirin kan lo so testimony bo n se ngun emi mo encourage ngba to ko mo fi won wonle ti won mo fi won sesin ti won mo bu won to je pe bo ko de ko le change pampers bo ko de ko le change pad pad ti o lo si di re mi wa mo pe mo n le awon obirin loro ni nti awon obirin ti danu so si nti an ti ri gbese

0: Ma wi bi woni. Lord God Jesus Olugbala. Atuosile.
1: Amen.
0: Atuosile.
1: Amen.
0: Atuosile.
1: Amen.
0: Atuosile.
1: Amen.
0: Ma te si waju.
1: Amen.
0: Oni dile.
1: Amen.
0: Oni toroje.
1: Amen.
0: Oni kare agbale.
1: Amen.
0: Ogun aye koni bori e.
1: Amen.
0: Koni gbe won mo re.
1: Amen.
0: Ogun aye koni ganse.
1: Amen.
0: Gbogbo ise to gunja. Lord God Jesus e gba ju sile.
1: Amen.
0: Ma ron na lo.
1: Amen.
0: Oni kare agbale.
2: Everyone,
3: let's listen to this testimony. Ti Olorun se n bi si aye mi ma gbo program tele but din kan bi osu meta se ni mo kan ji radio mi o kun bo se ko na won da sa tun ni eni to tun se program mo sha list mi mo se ni ma gbo mi si di radio ma gbe ko mi fowo yin mo se gbo mi si mi ma sha fowo mi ni araro e ma lo da sita to ri ise mi ti di oju ogba lale ni mo ma sun ikun ki le ko mi ma wo Olorun ki mo se fe se leni to ri ise ti mo se ise owo ni mi sha je ko sun mi je ko re mi ma wa gbo mi si di radio ma sa fowo iwo ba wo to ba wa lowo mi ma send bi mo dupe lohun Olorun oba ti odoju adura temi ni oruko Jesu daddy pe yin ni di ofo won tin gbo yin tele won gbo yin mo loruko Jesu ko ni sele si pe yin loruko Jesu nitori pe lati gba ti mo tin tele program yin daddy mi o ka ba mo lori ise mi odupe lowo Olorun o beta ju ti tele lati gba ti mo tin tele pe yin loruko Jesu oruko ti Olorun ta le yin loruko Jesu ko ni gbe loruko Jesu Olorun aba mi di yin ma di yawo yin ma di awon omo yin loruko Jesu ka di e se o
0: iwa lo se. Iwa lo se o baba.

0: ye ko ni ba o.
1: Amen.
0: Ori re o ni gba bo de.
1: Amen.
0: Afa ye ko ni ba o.
1: Amen.
0: Afa ye ko ni bo ma re.
1: Amen.
0: Ori re o ni gba bo de.
1: Amen.
0: Bi o ti lo ni re ajo se ma lo la lafia.
1: Amen.
0: Wa de le le ri.
1: Amen.
0: Ile ri o se fun o.
1: Amen.
0: Akan re gba le.
1: Amen.
0: O ni dida kuda.
1: Amen.
0: O ni sai san.
1: Amen.
0: Aye o ni ba o ja.
1: Amen.
0: O ni ri ja ye.
1: Amen.
0: Gbogbo aye o ni bori e.
1: Amen.
0: Aye o ni yesi ola.
1: Amen.
0: Pasa aye o ni ba o.
1: Amen.
0: Koto aye o ni kosi.
1: Amen.
0: Ma lo la lafia.
1: Amen.
0: Wa de le le ri.
1: Amen.
0: Akan re gba le.
1: Amen.
0: Wa gba ofin re lo.
1: Amen.
0: Iye no de sele.
1: Amen.
0: Ti ri be.
1: Amen.
0: Ah gbogbo eniyan.
2: Everyone.
0: E ja lo gbe omi wa.
2: Let's take our water.
0: Omi mimu, omi isowo, omi iwe. E gbe meteta. Mo ra agbara Olorun jade. Gbogbo mi e ji pada.
1: Amen.
0: Agbara gbonu e.
1: Amen.
0: Isegun gbonu e.
1: Amen.
0: Iwoso gbonu e.
1: Amen.
0: Itusile gbonu e.
1: Amen.
0: Ijande gbonu e.
1: Amen.
0: Gbogbo mi e ji pada.
1: Amen.
0: E ji pada.
1: Amen.
0: E gbe omi yen, e ma mu. Bo se mu omi yen, gbogbo esan, inu, oju, ori. Gbogbo esan na ede oya e ma jade ku.
1: Amen.
0: Gbogbo ton pe ni fibroid oya pare.
1: Amen.
0: Pare.
1: Amen.
0: Gbogbo cancer e beda.
1: Amen.
0: Gbogbo liver kidney and heart problem oya e pare be.
1: Amen.
0: E pare.
1: Amen.
0: E pare.
1: Amen.
0: E robo lo
1: ogunse
0: oro yin dayo o ti ri be.
1: Amen.
0: Bo se mu omi yen mu dada o mo pase lati oni lo oya aisan nu ile omo o ni buru e.
1: Amen.
0: Wa finu soju.
1: Amen.
0: Wa so yin gbomo.
1: Amen.
0: Le abale gbogbo ojo pipe o jade kuro o ton wa kiri agbara re ina ti jade gbogbo ton ta o lara o pare si o ni kuro e gbogbo ni foru ko
1: hallelujah
0: olorun gbo adua
1: amen
0: mo dada ko gbe sile oya gbe omi iwe ma fowo re ru omi yen bo se ru omi yen mo pase loruko jesu olugbara to ba bo mi sara gbogbo gun to fara ko loju orun loju ala o to fo ma aye re lori ta to gba losan gangan loruko jesu agweda
1: amen
0: boju to ba ti ri olorun ko sa no
1: amen
0: gbogbo kan to ba ti ri olorun ko se olore
1: amen
0: ko se olore
1: amen
0: o robo olorun
1: amen
0: ogun ti se olorun le ti daye
1: amen
0: be ni yo ri
1: amen
0: ogun ni foruko
1: ni hallelujah
0: aha gbesile ke owo re mejeje sinu mi sowo ma sowo yen so po olorun ladele
1: olorun ladele
0: laaro yi
1: laaro yi
0: je ko owo mi o gba ire
1: je ko owo mi o gba ire
0: ile to do tori mi
1: ile to jaja ire
0: ejo dare fun mi
1: ejo dare
0: ejo dare fun
1: mi
0: ile to jojo ri
1: ejo dare
0: fun mi ejo dare fun mi
1: ejo dare fun mi
0: ma bo se nso yen mo pase ni oruko oluwa ire to jojo ori re lo loruko jesu agbele olowo
1: amen
0: agbele olowo
1: amen
0: agbele olowo
1: amen
0: aseti o border no
1: amen
0: ikoro o pare
1: amen
0: amubo o pare
1: amen
0: gbese o pare
1: amen
0: wa rowo yo
1: amen
0: wa deyan
1: amen
0: wa rogolo
1: amen
0: iyo do sele
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ogo ni foruko
1: lo hallelujah
0: gbe omi lo da sita e je ki gbogbo eyan so re iwo to ni tight to fe fi wa lowo iwo to fe so sit please make sure we go she laaro yi at least deko ore re laaro yi pe 1000 tabi jube lo iwo to ba ni 5000 to ba ni 2000 to le fi ran wa lowo owo radio ni ki n ka sugbon e to olorun ba lo e fun laaro yi mo fe fi da oloju e pe baba mi a so fun ni lopo lopo so e ja san sori account 1028247031 1028247031 UBA account name Jesus Witness Mountain of Prayer Assembly Tinye Obalo Ejakalo First Bank 3054873537 First Bank account name Oladele Oluwalotimi Gabriel gbogbo eni to se laaro yi angeli pe yi loruko Jesu Olubala oya ko koju si o
1: amen
0: ko be aye re wa
1: amen
0: ko se olore
1: amen
0: o gbere wa
1: amen
0: o gbere wa
1: amen
0: o gbe ni to se laaro yi loruko Jesu Olubala laari wakati meta wa rire ti e
1: amen
0: loruko Jesu wa rire ti e
1: amen
0: o se ko tu o lara
1: amen
0: betin lo lo se e lo pade re aye
1: amen
0: nigeria ko ba lalafia
1: amen
0: bo gbe to be gba form theology london wa e pe sori number 081 69 69 1665 081 69 69 1665 Ape, sorry, no banye. Lord God Jesu any walasa.
1: Amen.
0: Olorun asamona yin.
1: Amen.
0: Ogori for ko luwa.
1: Hallelujah.
0: Ah, mo so bi woli.
2: Thank you, Christ, prophet.
0: Iwa to dara pa mo awon omo Olorun.
2: You that partake in it.
0: To se laaro yi.
2: And you are partaker.
0: Ko to di ago mejila.
2: Before 12.
0: Iran lowo to ma koja ojo ori re.
2: Help that above your
0: wisdom. Baba mi gbe pade re.
1: Amen.
0: Adara fun yin.
1: Amen.
0: Nigeria ko tesiwaju.
1: Amen.
0: Gbogbo ipile te tin gbo wa e ma tesiwaju.
1: Amen.
0: E o ni dilele.
1: Amen.
0: Ko ni foruko Oluwa.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni.
2: My name is
0: Prophet.
2: Prophet.
0: Rotimi.
2: Rotimi.
0: Oladele.
2: Oladele.
0: Eri Jesu.
2: Eri Jesu.
0: Thank you and God bless you.
1: Amen.

0: inspiration adura yi o tin lagbara ju akobi ni ke sadura fun e ma gbadura fo second born bon ti baba re wi baba re dan wo
1: baba re si ko wi pe
0: o ko
1: emi mo won
0: mo ma mo
1: eh
0: yo
1: o wu pelu yo si di eniyan
0: o na yo de eyan
1: yo si po pelu
0: yo po pelu
1: sugba
0: ni toto
1: aburo re yo ju lo
0: ye aburo re o ju lo ah gbogbo eyin akobi tensa re tense wala to wa dabi gba ko mo se o mo se o ma jemu kan ni ni oji o sare lato ni lo ma jemu yen baje laaro ni Matthew ebi ofe lomi akobi a gbowo lowo enikeni adua lajo ngba si bo dabi akobi o ye ko fi gbogbo nkan sile ose yi October 1 ko wa lori oke no mo wo ka jo gbadua amboluwa tin be malu meta ni won pa fun gbogbo akobi a gbogbo wo je ah Matthew enikan sami loruko Jesu anu o soro lori re Money, I know a son of Lori. I want to know 150 days. I go met our son on Lama break. Ori okay, no more war. Nebobo ti break. Tabati break. I want bossing no soul. I'm testing what you need. Catolo si Ome Akobi. Kekaluku koto lebu. Matthew, igbata kori si ile jese. Mo fe yon panibe. Ke la kobi se ni le jese. Matthew, igbati Samuel idebe. Oh my God. Egbo nto so o. For Samuel, chapter 16. Nigba to debe. Olori akobi ire. Eliabu. O ni o dapi oba. Oba fitie. Suba ke lo sele. Olon ni ma wodye. Akobi ni. Mi o fe. Mo ko won de ko Eliabu won o je kan gbe ipo ola fun mama ah mo wa ni ta lagbe fun won ni e lo gbe fun last born David ni last born o ni number 8 inu dile an meje akoko won reject won won wa lo mu number last brother o nsogun o gege bi akobi ibi to ye ko wa ko lo wa ogo to ye ko lo ko lo nlo o ra won elegbe re ti en dide iwo na logbo oloye sugbon kini kan ti da odo tori e oluwa ni kin gbe ororo kan kin da story gbogbo akobi October 1 iso oru yen o waye lori oke no mo wo ni lu apatere ni badan ni bikibi to ba wa mu akobi re foto akobi re e ko nkan meji sileyin aanu ati iran lowo te ba dori oke enu adua emi o wa so nkan keta ta ko si mo gbadua akobi re yo ju o lo awon omo re ma ju o lo omo re ma ju o lo ogun ti ma da akobi duro ti eja won o dide ogun yen fi aye e sile ogun yen ma ju akobi lenu ti eja won o sare ogun yen pada leyin mama aye re gba yanu daddy aye re gba yanu eni kan bere ipe si akobi se ni akobi o se o Romans chapter 9 ne verse 13 o ne bo ba se ko wi pe Esau ni mo korira Jacob ni mo feran Esau o lo koko daye Jacob o lo kainde Olorun wa so pe o feran kainde o o n korira taye ke lo de ke ni won se eyin akobi e te owo e ma so bayi tele mi e so pe latoni lo ogo mi mi o yondare e so pe ogo akobi ta fi le mi lowo mo ma ri lo loruko baba mo ma ri lo loruko tomo atemi mimo be lo ma ri Matthew akobi ni Jesu ninu awon oku Jesu o ni akobi fun Maria abi be ko sugbo ogo ti e jade o ti ba majemu je lori gbogbo akobi egbo oro oluwa gbogbo akobi e fowo otun yin le ori yin mo ba eleda soro o ya ori re o ya ko gba iyanu iran lowo o ya ko dide fun ori re lato ni lo gbogbo ogun failure at the point of breakthrough o ya ko fi aye e sile gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun beyin egbe igun ororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK-47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew akobi ogun to nja won wa ma gbo sa kini idi meje ko ba di ni ola orisi awon akobi meje to wa Matthew eni ta bi gege bi akobi ni so wa tori number 2 eni kan be ke sa akobi bo ti da akobi eni ti akobi waju re ba ku o na ti di akobi Matthew eleketa akobi lo na o omo ti en lo adopt lati le orphanage home esa ti won o de bi mo mi akobi lo na Matthew enikeni to ba koko sasiyori inu ile o koko yirin ajo akobi lo na enikeni to ba koko kole inu odile yen akobi lo na Matthew akobi kan to wa won ma npe ni olu omo iyen ni pe lowo re lowo wa so wa ri akobi kan to tun wa oni to ba koko ku won a lo ti fi ku sagba mo gbadua omo ri oni fi ku sagba re mo gbe eyin akobi ejo eyin le lo sey awe 150 days ni mo wa mo fe ke mi se lori oke no bowo ni apatere laaro Thursday ta ba ti koko pari adua ni challenge ni ago mefa si agogo mesan ma gbera o dori oke pada latori oke Matthew lati wa sure fun yo dara fun be lo ma ri o Matthew a lojo yen gbogbo eyan ni o jeun atakobi o ato sakobi o gbogbo wa n lajo jeun papo lagbara Olorun ileri o se fun be lo ma ri Jesu Oluwa.

0: yeye won tan won bomi aye sanra ade fugba ti sawo omo ya tan itan ni mu ni tan ohun agbaye se ni ku leyin eni
1: ena
0: o de agbagba buri yangbe to kami lutiti atoto dere tin fogbo igbaye se igbaye se awon akoni ro ni jaso akoni o ni odua Eto akoni odua yo mo kuriri latago ni leje igbo safefe glow 99.1 fm ijapo nilu akure ni gogojo aje monday bere latago mejo abo asale sago mesa abo asale ori eto yi le o ti mo gboda awon akoni ile yoruba ti won ti gbaye lapakata bomi ojo abi won iwa ti gbaye se won loke ipe abibili ati bebe lo akoni odua omode lolorin agba lonitan olu omo femi ogunda isi apede bi ene layin agbolohun bi oje kakakakake ibi ti oro kamore laya kakaka elede to mede tin felegede jegede apede dele lede to mede
2: kai kai kai
0: akiyemi michael baba ilara na yo mo ko mo lupo bo lori eto ohun akoni odua
3: abe ti sunu le ni e ti le sun o da eto
4: o mo nigeria
5: Jojumo lawon isele nsele lorisirisi kakiri awujo wa ton fe abojuto ati akiyesi idini yi ti kan ni glow 99.1 fm ijapo estate akure fi gbe eto kan kale ta pe ni lawujo lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan
6: e pade awon atokun to danto nibi ti won yo ti ma atokun eto na pelu iriri to jile ati anikun ye sojuna ati mu idagbasoke to muna doko wa si awujo wa
5: labala labala le to yi pin si se be mo pe enu agba lobi ti n gbo oro agba labala koko
6: bo se n lo lo tele
5: abala oju oja na nbe nibi te o ti mo boju oja ti ri
7: ero oja
5: abala te ti pade awon alenu loro laarin ilu nbe pelu awon alaye to munodoko
6: abala te yin ololufe wa na yo ti ma fi imo lara yin han lona to bo fi mu na nbe
5: eyin ni ke mu kale owo atomo kajo bojuto awujo wa lojo isegun ati ojobo lago mewa oro si mejila osan lawujo lawujo lawujo
6: to te yi o dun yato tori pe toni ojo tana tana si yato si tola

0: ọ̀rọ̀ pọ̀
1: nínú ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ tòní.
0: ọ̀rọ̀ pọ̀
1: nínú àwọn ìwé ìròyìn tí ń bẹ lórí tábìlì wa lóòrò ní.
0: ọ̀rọ̀ mọ̀ pọ̀ gangan.
1: nínú gbogbo ìwé ìròyìn ìtàjọ̀wádìí tó lónìí.
0: nínú ìwé ìròyìn punch.
1: ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ o.
0: ìwé ìròyìn the nation.
1: ọ̀rọ̀ pọ̀
0: daily trust.
1: ó pọ̀ dáadáa.
0: daily post.
1: ó pọ̀.
0: ìwé ìròyìn leadership náà ń gọ.
1: ọ̀rọ̀ mọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ náà.
0: ìwé ìròyìn the hope tó jẹ́ ti anípínlẹ̀ Ondo.
1: ọ̀rọ̀ pọ̀ dáadáa.
0: ìwé ìròyìn the sun náà ń gọ.
1: ọ̀rọ̀ pọ̀.
0: láti ìkọ̀rọ̀kọ̀ ń dú àwọn ìwé ìròyìn tí ń jáde lórílẹ̀-èdè àgbàlá ayé náà ń gọ.
1: ọ̀rọ̀ pọ̀ dáadáa.
0: láti ìkọ̀rọ̀kọ̀ ń dú yàrá ìròyìn wa ṣọ̀rọ̀ ńbẹ̀ńbẹ̀.
1: ọ̀rọ̀ ńbẹ̀ńbẹ̀.
0: ṣó kípọ̀n bí ọbí agbọ̀n.
1: bẹ́ẹ̀ni.
0: ṣó ya pastian. ṣó ya pastikan. ṣó pọ̀ yẹ́yẹ́. bó ti pọ̀ yẹ́yẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé bá a ti máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ ní gbogbo ìgbà ní gbogbo àkókò náà ni wípé ṣáájú kó tó di pé àmọ́ tu pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kókókòkò kókó ti ń bẹ̀ ńbẹ̀ ó náà lakọ́kọ́ máa ń nà ńbẹ̀ nítorí pé àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní kókó báyìí náà legun yánṣukù lo egun àgbàdo kákàròyìn ká ba bẹ́ẹ̀ náà ni iyì ti aniléeṣẹ́ tiwa ẹ jẹ́ ká wo àwọn kókó ti ń bẹ nínú àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ tòní bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ondo tiatia ni bi o se je wipe orilede Nigeria tin sun kere kere kere kere ti o pe omo odun 64 66 years gomina ipile Ondo ayeda ti wa mo ti laun oni mori mo wipe ojo ola orilede Nigeria n bo wa dara
1: nigba
0: ti 66
1: is okay o se ta wa ina ni yo wa pe ni 66 bayi e adupe lowo Olorun pelu bi Nigeria na yo ti pe ni 66 bayi ti ipinle kiti na pe ni ogbon odun ati pelu pe bi won tin gbaradi fun ibura wose sa keji gomina ti ipinle kiti lana ina ni iroyin mo jade o pe gomina ipinle kiti bi odun oye banjin lo titu igbimo re ka ati awon ti won yan sepo kan lawon ssa ati ssa lokan jokan
0: loju nana lati le je ko gbogbo ko rorun ko se roso mu fun gbogbo eyan tin be ni ipinle Ondo ni pataki ni agbon ni igbani ti eka igboki gbodo oko ijoba ipinle Ondo mo tin gbe igbese o lati mu adiku de ba iye ti won ma wo awon oko ati awon okada ati gbogbo awon arinna oko ni ipinle Ondo
1: sha je kin tun lo bayi si le se are loju weroyin kan tin be ni waju temi loro yi na ni le se are ti salaye oro oni seri kọlu bí bàbá ò ti sí nàìjíríà lọwọ ta wàyé kò mọ sí ní tó ṣe bàbá ṣáká ńlá rádá.
0: bákan náà ni ìròyìn kan náà jẹyọ náà ti ń bẹ ní iwájú mi o níbi tí iléeṣẹ ààrẹ òun kan náà ti sọ pé kí ló dé ganan tinubu ò nílò wípé ó ń bẹ nílùú àbújá kó tó di wípé yóò máa ṣiṣẹ rẹ bí iṣẹ ìbáwà ní òkèlè òkèrè kó tà ti máa ṣiṣẹ rẹ lọ ni.
1: ìsókè lẹyìn ìgbà tí wọn ti parí ìpàdé eléyìí tí ṣe tí wọn lọ ṣe ní ìlú new york wọn ni igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí kashim shettima ó ti padà dé báyìí sí nàìjíríà.
0: kadupẹ ó dáa náà ìròyìn kan máa ń bẹ bí o ẹ ti mọ wípé àwọn kan wọn ti bẹrẹ sí ń sọrọ wọn ti ń sọrọ sí gbúrú ayé o lórí bí ó ti jẹ pé tinubu ó tún ṣe àfikún sí iye ọjọ ìsinmi rẹ wọn ni yyy kí ni ọ̀n gangangana. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wo ní bẹ́ẹ̀ àwọn ìkan wo ní bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí nàka àlébù lórí ní ti ààrẹ ṣe ọ̀hún ẹ wo ẹni sùúrù díẹ̀.
1: ìwé ìròyìn daily post náà ni mo ti rí kókó ìròyìn kan láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú apm lórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ edo tí ó sọ níjọ́ nìyí pé bá a bá ṣe àgbéyẹ̀wò iye tí wọ́n ta jálẹ̀ epo bẹntiró kan ní Nàìjíríà àti ní ilẹ̀ òkèrè yun nílẹ̀ United Kingdom pé iye tí wọ́n ta epo bẹntiró nílẹ̀ United Kingdom pé ó wọ́n ju ti Nàìjíríà. ẹgbẹ́ òṣèlú apm ní pé kí ọ̀pẹ́ bolo yun gómìnà ìpínlẹ̀ edo kó mọ kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ lórí ohun tó sọ.
0: ẹ wo ẹ mọ̀jì àtanra wa ẹ jẹ́ ká sọ òkodoro ọ̀rọ̀ ṣé ẹ rí tinubu ó mú kí ayé ó nira gbé fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wà láìtàláì ta ló sọ bẹ́ẹ̀ èmi mọ̀ kọ́ o ẹgbẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ ń gbà ọ́ bá yá.
1: ẹ mọ tí ìjà ṣíṣọ lójú gbogbo àwọn ìròyìn tí ń bẹ níwájú wa torí pé àwọn kókó tá a mú wáyé àti àwọn ìròyìn míì náà ni ẹ mọ láǹfààní láti mọ gbọ́ ánkíyín pé ẹ kò ojúmọ́ o òní náà ni ọjọ́ ajé tó kẹ́yìn nínú oṣù kẹsàn-án adúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ ọlọ́run àti lẹ́yìn lọ́wọ́ ẹ̀yìn èjìká tí ẹ̀ jẹ́ kí a ṣòye
0: lọ́rùn wa ẹ ṣeun ṣeun ọgbọ àwọn kan wọn fẹ mọ gbọ àwọn rédíò kan tí wọn bá ti dé ọlọ́run ọba tí ò jẹ kẹ ẹ ṣe wọ́n yìí sí wa ọlọ́run ọba lágbára ọlọ́kùnrin ò ní ṣe won yin seyin na won mo fe ti yin ni won mo gba ti yin ni
1: oda ah eseun lokunrin lobirin a moriri yin eseun gan ni o ti e tun darapo mo wa lojumo ni eto oro po re nikan ni glow 99.1 fm ija po state akure e won kan ke tun fidile loni tabi ke fidile nkan oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore ebirin yin omo kan bayi bi egba agbejomo ni kin pe e kojumo e kaabo sori akotun eto yi
0: oju to mo wa loni oju mo re ni oju to mo wa loni oju mo ayo ni lagbara lowo eledumo re ayo ati idunu ta fi wonu ose yi to je wi pe ti a fi wonu osu to yi na to se nlo sibi kunkundo to nlo sibi ati pari lagbara lowo eledumo re osu na ayo na la fi pari osu yi lagbara lowo eledumo re ta ba ri n to da bi wahala la sigbo ninu aye kaluku wa gege bi jesu bo ti so lori ge agbelebo lo pari yo pari yo se pinbe to alade tin je ade ni lo ko ti mo nje baba oni keke worldwide only overgraduate in the universe olowo ri iya loja kan soso ni ilu mariwo won ni ade bi se mo se bayi
1: agbalagbole ni won
0: baba riru won ba ti mo nwi ba ti mo nso lori eto yi wi pe te bi ba npa won ta ba kan ti e avoid won ta pa won ti bi aso to gbo sa lebi ha lebi awon lori ise ti won ni won o se awale leyi bayi kutukutu wuro yi ati ji debi ta wa yi e te kin gbe daso ati mi ati keke ina keke ilija mi lati oju ewe kan ninu owe yin di hope lati ipinle ondo nibe mo mo ti taju kan o ti mo ti akoko ti mo ti ri iroyin kan nibi ti eni ti o je gomina ipinle ondo o na lo mo ti nso ni ewo mo ri na o mo si ri mo si la la kan wi pe ojo waju orile ede Nigeria yi o nbo wa dara o nbo wa san gbogbo teru tomo nibi orile ede Nigeria bi won ti nsun kerekere ti o je pe lose yin na ni won pe omo odun 64 oda lo ti mo ki gomina ipinle ondo honorable loki ayeda ti wa in lo ti so ya wi pe o nti la la o nsi mo wi pe ojo waju ati ojo ola orile ede Nigeria yi o ti nbo wa rorun yo si da oni ori mo wi pe ajinde o na lo ti bere si nde ba orile ede Nigeria leyi ti mo mo wi pe oni idi pataki ti olorun oba ti o fi da orile ede Nigeria sile o na lo nbo wa muse o nitori wi pe oni lai ni di bayi obirin kin je kumolu lai ni di olorun oba o ne kan sadede so wi pe e je ki orilede kan ko wa ki awon eyan ki o si mo wa nbe ki won si mo gbe be bakan na ni gomina ohun nlomo tun je ko de mimo to so ninu ipinu re wi pe ohun ti se tan o lati wi pe ki ohun tubo je ki ile ise to npese glass ni pinle ondo ki o tubo gberegejige ki o tubo fe kan yanyanya si nipa wiwa awon oludokunwo titun leyi to je wi pe ti won yo lu awon nkan ohun alumoni ile ti nbe lorilede Nigeria ati ni ipinle yi lati ma fi pese awon glass leyi to je pe ti won ma lo fun whisk cream ati to je pe ti won ma lo fun ile igbe ayeda ti wa na nlo soro yi ni ojo isime ni bi ti nse ti isin pataki kan si dupe pataki fun ti ti nse ti ayajo ojo igbo minira ti orilede Nigeria eyi on ti odun 2026 leyi to je pe ti o waye ni ile ise iranse agape ti nbe nilu akure ni bi to je wi pe ti won ti tun se ayeye ati isami si ti nse ti ayeye Igbo Minera ti odun merindin laadorin ti orilede Nigeria nibe ni won ma ti fi ope fun Olorun o fun anu re ati ori ofe re ti o ni fun orilede Nigeria ti wipe bi Olorun bi o se je olooto ati olododo si orilede Nigeria ti ipinle Ondo ninu oro re komoka komosha ika samu kan o eyi un samu orin Davidi ori ogorun ati ese kerin leyi to ti je ko di mimo wipe oni ta ni ogun ori oke Oluwa lo ni en ti o ni owo mimo ati aya fun ati wipe ne kama fi ope fun Oluwa ni gbogbo igba kasi ma yin oni kasi ma o iwa yo si Olorun eyin eniyan gbogbo ati eniyan re gbogbo e wo oro nbe nbe o awon vati to je ti bibeli kan ti gomina wa ti o koti opo nbe e lo si oju owe kan ninu owe royin di op e lo ka la ka tambe
1: like pe laji number bo ni kege pada ko bibeli saja mo tesi waju bayi je ka lo si je ka lo si pinle Ekiti o ti di hope won saaju bi ipinle Ekiti na tin gbaraji bayi lati pe ogbon odun ati pelu bi won tin gbaraji lati mo ebura wose fun gomina ipinle Ekiti fun sa elekeje yun ni ojo 16 osu kewa odun ta waye gomina ohun nlomo titu igbimo olubasejoba re ka o awon SSA awon SSSSA gbogbo awon abesin kawo re na ni o ti da sile pe akoko won ti pe ki won mo lole won gomina ipinle Ekiti ogbeni bi odun Abayomi Oyebanji nlo ti buwo lu bi won ti won tu igbimo olubasijoba re ka ni ipinle ohun pelu bi o ti nje ko di mo pe gbogbo awon bobajuro pataki awon olunlo pataki ati awon abesekawo ninu ijoba ohun na ni ki won mo rele won lowo ta wa yi ninu atejade kan lana ojo waiku lati owo olubasijoba pelu gomina ohun lori oro ibara lo soro ogbeni Yinka Oyebode je ko di mo pe ipinu yi na ni lati le mu ki nkan roso mo pelu bi won tin gbianju bayi lati bura wose fun gomina ohun fun sa elekeji losu kewa odun ta wa yi ewe awon igbimo awon ajo lokun ojo kan leyi to je ti ajo ti mojuto eto idibo eyi ti mojuto ti osise ijoba ni ipinle ohun eyi ti mojuto ti ilegbimo asofin ati eyi ti mojuto ti ti awon ti eka ofin ni ipinle Ekiti ina ni won otuka ju gbogbo e lo awon SSA awon special assistant awon senior special assistant ati awon technical assistant na ni won ti dasile pe ki won mo rele won lobi ti biti won si ni won ti lo le won lati ana di hope letter ka nibe gan ni mo ti mu wa fun yin
0: o le mi na nbe loju ewe kan ninu owe royin di hope won ti iko nbe lati ipinle ondo yi na ni royin kan to ti jeyo o lati ile ijoba ipinle yi nibi ti ijoba ipinle ondo ti n gbe igbese kan o lati wi pe kian le mu adiku de ba iye ti won wo oko ati awon ohun irin oko oju popo nile yi nipa lilo awon oko onegasi lojuna ati igbese lati le je ki adiku ko de ba awon owo oko leyi to je pe ti o ti fosoke ni ipinle yi ati pe lati le mu irorun de ba gbogbo awon ti je olugbe ipinle ondo ona lo ti mu ki ijoba ipinle ondo o mo ti se ton ba yo lati pe ki o se agbekale awon ilana kan leyi to je pe yo ko awon oko kan jade lopo yanturu to je pe yin se ni won ma lo gas leyi ti o mu ki irorun ko de ba oro igbo ki bodu oko ni ipinle yi won ni igbese yi ona ni won reti to je ti won si reti wi pe yo ni se pelu bi won se se agbekale awon ojuko kan o lebi to je pe ti won ti ma yi awon oko ti lo petirolu tele tele won ma yi won pada si oko ti o ma lo gas ati ipinle lati wi pe won bere ti lo ma ko awon oko akero pupo ati awon keke na pepu elese meta leyi to je pe won ma lo gas leyi to je pe won ma lo ni gbogbo ti butoro ti ipinle yi eni ti o je Baba Jiro si are lori oro igboki gbodu oko ogbeni Muyiwa Ogunyemi ni lo soro yi di mimo o ni bi iforojewo kan leyi ti asoju koroyin iwe iroyin di hope ti an se fun oni ilu Akure oje ko di mimo ni se ri Are Bola Ahmed Tinubu o na lo ti se pade pelu awon gomina leyi ti te pe ti won ti jo fenuko won si ti gba wi pe o da lilo oko ti n lo gas yi o na lo se pataki lakoko ta wa yi loju na lati le je ki adiku ko de ba iye owo ti won wo oko ati awon ohun irinna ti nbe loju popo ni ti butoro orilede Nigeria ninu afikun oro re onise ri ijoba apapo ati ijoba ipinle ona ni won ti nsise takuntakun ti won si ti nsapa o lati rimo wi pe oro anlo ambo loju popo ati igbokegbodo oko ona ni o di ohun irorun pe ko ba irorun de fun gbogbo te lori telemu ti nbe ni orilede yi ati ipinle yi ni pataki iroyin si nbe nbe oro nbe nbe leyi to je pe ti o jeyo lati enu ijoba ipinle Ondo e kan ta ti eta kan ke lo si oju ewe kan ninu iwe royin di hope ke lo ka la ka tambe
1: iwe royin Nigerian Tribune no ni nbe lowo mi bayi lati le se are na ni mo ti ri royin kan nibi ti le se are ohun tin salaye pe se ri pelu bi are Bola Tinubu ko ti si Nigeria lowo ta wa yi pe sakan larada oko sin to se baba pe aiba okunrun eye bayi lori ite ile se are ti salaye pe are Bola Tinubu na ni o wa lalafia ati pelu pe bi ko ti si Nigeria lowo ta wa yi ina ni bi aye simi re tin tese waju gege bi o ti mo nse lododun bayo onunuga ati se baba jure pataki si are ohun lori yoro iroyin ati lana agba no soro yi di mimo lana ojo aiko nigba tin je ko di mimo pe se ri pelu bi are wa bi ko ti si Nigeria gan oni ewo ka mo tanra wa oni o n ba se lo bi skoda ni bi to wa o tun je ko di mimo pe ara are Bola Tinubu na ni o mo da saka o koda o tun menu ba bi awon mo Nigeria tin soro nipa bi are wa bi ko ti ni bi ipade ti ajo isokan agba eleyi to wa ikoja ni ilu New York nibi ti ononuga ohun ti je kodi mo ni awon kanrin kanrin ni ode agbaye meji ni ile ajulawo na ni won si nibi ipade ohun lara won na ni atiri are le South Africa Cyril Ramaphosa ati are le Egypt Abdel Fattah El-Sisi oni sheri awon eyan ile South Africa ati Egypt na ni won mo fa awon are won pe e ti a se te fi si ni bi ipade ohun oni ki lo wade eyan mo Nigeria te wan fa are pe ko si ni bi ti won tin se ipade oni kes mo wa wo ni won gba ti are wa ti mo pe ohun lo si aye simi ohun olododun lo ti wa yan igba keje lati le se oju ohun ni bi ipade ohun ti gbogbo e lo oni ko si n to se baba o oni alafia ini baba wa Nigerian Tribune ni won ko si ni be gan leti ka lojumo oni
0: oda bo ba lo le ise are na emi na tin ba ta kete tin ba du eyin tin ba tele olo yo wa dabi nkan mi ne tori iroyin kan na ti mo tori nbe na lo je kemi ati keke ina keke ilija mi ni mo ni pe ka jo fi se bompa do bompa daily trust na lo mo se ati jade iroyin yi ni bi tan tin je kode mi mo wi pe ewu a kinne ewu ki wa ni kini ongan oni tinubu oni lo lati wi pe ko wa nilu abuja ko to di wi pe yo mo tesi waju nipa ise re tin se ile ise are na lo ti bere tin face lori awon awuyewuye kan to je lori bi je wi pe nse ni are n lo tin te si waju lati wi pe ki o sun ki o ti afikun si iye ojo isimi re leyi to je pe ti o pe ni working leave o je ko di mimo o ne ko si n to se are ni to do o ni sugbon gbogbo awon eyan kan to je wi pe ti an ti bere si n yogo enu ti an ti bere si n wi oniruru awon oro wi pe e ti ri ti are ti o fi lo fun odidi bi ose bi meta leyi to je pe ti o de wa pada ninu eleyi to je pe ati nkan bi ose to koja eyi hun ojo aje to koja lọrun lo ye ki are ki o ti pada wa si ori aleba ko mo continue lati mo tuko ijoba re sugbon eni ti o wa je bayo nanuga ti o se boba jiro si are lori oro eto iroyin ati ogbon ati nuda nlo ti je kodi mimo wi pe se bi ojo perete o na ni are fi kun eti titi aye ojo isimi re oni sugbon kilo wa de ti pupo ninu awon morile de Nigeria oni ni pataki awon kan ti an je alatako isejoba tin be nle ti an je egbe osilu alatako ti won bere bere bi pe kilo de nibo ni are tinubu wa kini n to sele sugbon ninu ifisi oro yi lojo simi nibe ni onanuga n lo ti te ko di mimo o ni ko di gba te ba se ri baba nilu abuja tabi te se ri lori aga re ko to di wi pe yo sise re o ni se bi bi to wa o ni baba n gu onso hun pelu ise re na ni o tun wa tesi waju o ni o ni kini kini on gangan gan o mo mo pe FM e si fe mo kule kule re e lo soju owe kan ninu owe reyin daily trust e lo ka la ka tam
1: no ju reyin daily post ina ni mo ti reyin kan ilu abuja na ni mo se wa bayi igba keji are wa to lo soju are bola tinubu ni bi ipade ti ajo sokan agbaye lo mo ti de pada bayi si nigeria won ti ki kabo ti lo ti fun igba keji are le yi kashim shetima si pada bale bayi si nigeria leyin igba to soju are le yi ni bi ipade le kokan le logo orin ti ajo isokan agba eleyi to waye ni ilu New York nile America Shetima na ni o kuro ni ilu Abuja logunjo osu kesan ta waye lati soju Nigeria oni bi to ti ko awon ekan ile Nigeria sodi lo sibi ipade lododun ohun gege bi ate jade kan lati owo abesinka wore lori oro iroyin yun Stanley Nkocha ina ni o mo tin je kodi mo oni ni bi ti won ti se ipade ohun ina ni Kashim Shetima ti o ti so erongba Nigeria so de agbaye lati le je ki won mo ibi ti Nigeria dimu lori awon ohun to se pataki si igba igbadun omo niyan won ni kete ti won pari ipade on bayi ini Shetima ti o tin di bag re o ti pada de si Nigeria o atohun ati awon ti won jo lo si New York ohun na ni won jo de pada Daily Post ni won ko si nibe gan leti ka lo ro ni
0: iroyin ti nbe ni waju mi yi o si ni se o pelu bi are bi o se je wi pe ti won o ti e si ni orilede Nigeria ti awon ise ti won gbe ise gege bi are orilede Nigeria yi eyi lo mu ki eni ti o ti fi igba kan je igba keje re nile yi ati oludije si ipo omoye dije si ipo are labi ese egbe oselu ADC ati ko mo so pe e wo e mo je atanra wa je se ri tinubu yi o mu ki igbe aye ko ni ko ki aye ko nira gbe fun awon omo orilede Nigeria o ni se lokan mama tin se bi o te wo gege bi are ti tin se ijoba re bi ijoba onikan pa eni ti o je omoye dije si ipo are labi ese egbe oselu African Democratic Congress ADC eyi mu to tun ti fi igba kan je igba keje are ni orilede Nigeria ati ko Abubakar o na ne o ti se atileyin fun ipe ti awon ajo awon osise ti orilede Nigeria ti won pe wipe nse ni ki won ojo jare o kan se afikun si iye owo oya o awon osise to kereju ni orilede Nigeria won ni ewe eni ti o je wipe o na ni o je akowe si ijoba apapo ti orilede Nigeria si NATO George Akume o na lo ti ke si gbogbo orilede Nigeria wipe ki won ojo jare o ki won je ki isokan ati alaafia ki ojoba ni orilede Nigeria ni bi ati ngbaradi fun eto idibo gbogbogbo ti odun 2027 sugbon eni ti o je olud omo yidije sipo are ohun labe ati egbe oselu ADC atikun lo tin ka lebu si are bola me tinumbu wipe nse lokan mama nse buti wo oni pelu bi eto oro aje orilede Nigeria yi bi o ti dori kodopo oni papa sti sibe sibe oni nse ni are kan fi nse oyo oni ko si nkan to buru ninu wipe ki are orilede Nigeria atun ati iko olu igbimo olusejoba re ki won fi mo po ki won ki won ro ki won pe aro ati odofin inu won lati pe ki won le jumo fi on sona kan pe ki won fi kun owo osu awon osise o wa ni e wa gbo o ki wa ni nkan gan ti are ti le nse ni ile okere gan ti o pada wa le ko wa boju tin tin to tin sele nle yi oni aje wi pe kini kini on gangan gan mo mo wi pe fm o fe ka si fe mo kule kule re e koja lo si oju ewe kan ninu we royin di guardian e lo ka la katambe
1: oju we royin punch Timbelo mi yi na ni awon alaga egbe oselu APC lawon ipinle lolede yi ti won ti so pe seri ikorajo leyi ti wike ti o ti dale leyi to pe ni Rainbow Coalition ina ni awon o farama o ti won si ni pe ki wike ohun ki o ku mo bo bayi ninu egbe oselu APC ni sansan bo ba mo pe on fe se atileyin fun Are Bola Tinubu awon alaga egbe oselu Progressive Congress lawon ipinle kan ni won mo tin so pe awon o farama ikorajo Rainbow Coalition ti Yesun Wike tin gbe kale bayi won ni koku mo bo bayi ninu egbe oselu APC ki won le mo pe odon won bayi ina ni roko si eleyi ina ni ko seyin bi Wike ohun ati awon gomina gomina legbe oselu APC bi won tin gbe na wojo ara won lori ipo ti Wike ohun ti o dimu kolu bi o tin se akojo awon eyan saaju eto dibo ti odun 2027 won ni kesi mo gbagbe won ni ojulowo omo egbe oselu People's Democratic Party na ni Wike Timon Show ati pelu pe nsese labe ijoba APC gomina tele ri ni ipinle Rivers ohun ina ni o ti se abikale ikorajo ohun nibi to tin ni ki awon eyan kan mo wole o bi won ba mo pe won fe se atileyin fun Are Bola Tinubu sugbon nigbati awon alaga egbe oselu APC lawon ipinle kan ti won tin ni awon faramo bi Wike bi o tin se atileyin fun Are Bola Tinubu awon kan so pe awon o faramo ikorajo leyi ti o ti gbe kale awon kan si wa so pe bo ba kuku fe se ko ma bo ninu egbe oselu APC sugbon Wike ohun ko ti fesi si eyi punch na letika ni began ni mo ti mu wa fun yin lojumo oni
0: oda iwe iroyin tin be lowo mi yi na ni iwe iroyin the sun nibi ti iroyin kan tin je ko ni mo wi pe awon gomina kan legbe oselu APC to je pe ti won gboju egbe si ti won si pati bi aso togbo awon na ni o mo ti bo si apo ibinu won o ba te ko leti won te balu leti o mo di ile Europe o nibi ti an ti lo ba ti nunbu ohun pupo ninu awon gomina leyi to se pe ti an dibo yan labi ati egbe oselu All Progressive Congress egbe olojuju owo o na ni o je wi pe ti kaluku won ti won ti bere si nse awon won ti bere si gbe awon oniruuru igbese lo toto lati nkan bi ose die seyin leyi to je wi pe ti pupo ninu won ti won ti n te balu leti lo si ile Gẹ̀ẹ́sì lo yi London ati Paris lati lo se pade papo pelu Are Bola Tinubu gege bi atejade ohun abo iroyin kan lati odo asojuko iroyin we iroyin Daily Sun won ni wipe ati nkan bi ose die seyin o na lo dabi eni wipe gbon mi si omi oto ati inu bibi n lo ti bere si nsele ninu egbe oselu ohun o lori awon to je wipe ti won yan sinu ko igbimo ipolongo ibo eyi nti are ti odun 2027 ati awon kan to je wipe ti won gbe oju egbe si to je pe ti won o ti e nawo gan won wipe e wa ba ni kopa ninu eto ipolongo ohun gege bi atejade iroyin kan ati awon arigbamu akojopo iroyin kan won ni wipe awon eniyan won yi awon gomina won yi o na lo je pe ni ni won ti lo bere si nlo logoro logoro ti won tin kura won jo papo eyi won awon to je pe ti o so ko won ninu iko igbimo olupolongo ibo fun are leyi to je pe ti won fi lede ninu osu kejo ati awon nkan to je pe ti won wo wipe awon ise ti won gbe le won lowo ki n se iru ise be lo ye ki won tewo gba on lo mu kawon eyan won yi o won ti bere si n te oko le ti o won ti n lo si ile okere pe baba are oga tinubu e le wo wa ran o e wa ba ni da si oro yi e wo iroyin po nbe to je wipe ti won fi lede loni e lo si oju ewe kan ninu owe royin the sun ke lo ka la ka tambe
1: oju owe royin daily post tin be lowo mi yi na ni egbe oselu apm ti ni e wo seri gomina ipinle do leyi to soro ni joni pe ye ti won ra epo bentiro ni le united kingdom na ni o won ju eyi ti won ra ni nigeria o so ni pe nigbati o n lo si ile uk lohun o ni ye to n ra jale epo bentiro kan ina ni ohun le gbe si egbe egberun meta ni jala kan yun 3000 naira ni lita epo bentiro kan na ni egbe oselu allied people's movement won ni oro ti gomina ipinle edo sunday yun monday opebro to so yi ina ni awon fin pe ki o ko iwe fi ipo na sile o won ege bi gomina ipinle edo egbe oselu ohun won je ko di mo pe bi gomina ipinle edo ohun bi o ti se afarawe epo iye ti won te epo bentiro ni nigeria ati eyi ti won ta ni ile okere ina ni ko ti e se afihan pe o ni imolara nipa bi omo nigeria bi won tin kerora lowo ta wa yi ninu atijade kan lati wa akowe ilu koro apapo fun egbe oselu apm Eyun Abubakar Yusufu ini egbe oselu ohun tun ti benu atelu alekun leyi to tin deba iyowo epo bentiro si ele edegbefa eyun edegbejoje 1500 naira to tin je ko di mimo pe iye tan mo Nigeria ti won ra epo bentiro ohun ina ni o ti koja ala ati pelu pe omo Nigeria ni won reti ki won mu adikun ba iye ti won ta epo bentiro ohun ti ki si se ki won gbe owo re soke gangan Koda o tun wa je ko di mimo oni baba tun ni pe ka wo oni iye owo osu to kere ju fa omo Nigeria ini egberun lona adorin naira nigbati eni tin gba owo osu to kere ju ni ile United Kingdom in gba about 4.9 million naira eyun 200 and 2.839 pound ege bi won tin gba ni ile United Kingdom nigba ti a si se owo ohun si owo naira bayi in sumo million marun ege bi won ti gbe wa lojumo ni won ni eyi ti gomina ipinle edo to so yi won ni o ku die ka to so therefore ko kowe fi ipo na sile daily post in letika ani be gan ni mo ti mu afun yin lojumo ni
0: o si pe iye owo yaya mi si ja pe
1: ah mo je kaya re oja oda
0: ko iroyin kan tin be nbi mo leleyi o mo dabi igba ti yan ba so wipe oro atewogba ati ibowolu abadofin idasile ile ise olopa o na lo dabi eni wipe o tin mi lese jolojolo ni mi o ti de wipe awon kan won ti gba ile ejo lo lori oro na awon ajo kan to je pe to je ti araalu ati awon bi meta kan leyi to je pe ti won je olupejo ni won mo ti gbe ejo lo si ile ejo giga ti ijoba apapo ti o fidi kale ti pe si ilu abuja o lati pe ki won lo pejo tako etije ti igbawo leti ile asofi asoju sofi ile yi ti won ti si tewo gba abado fi eyun isatuto si ti idasile ile ise olopa eyun to je ti ipinle ni orile ede nigeria ninu etije ti iwe pijon ti number re ti o je FHC ABJCS 2191 2026 unan won mo ti ko osowo si ile ejo ohun eyun ti won fi awon ese ofi kan to je ti odun 2019 ti won fi gbe lese aribamuro yin je ko de mimo wi pe won ne nse ni won ti gbe ejo na ka iwaju adajo kokan titi di ojo Friday ti nse ojo eti ti o koja yi awon olujejo na ne awon ile eko kan ti a mo si Abuja School of Social and Political Thought ati Speak Out Africa eyun Usha Kazi Agwa ati Abdullahi Isane leyi to je pe ti won n so fun ile ejo un wi pe nse ni ki o pa lase ki o se idajo ki o si pa lase ninu idajo re wi pe itewogba ati ibowolu abado fi idasile idasile olopa ipinle ohun o na ni obofimu ati wi pe nse ni ko ni ife ti kokan rarara lori tin sele ni orile ede Nigeria nigba ti won bere si n te si waju lori oro na yi un ajo ohun to je ti ajo ti o ni se pelu oro ilana ti awon orile ede Nigeria ti aja feto omo niyan won wa ni wi pe to je pe opolopo logoro logoro ni awon amufi ni awon bi ati awon nkawe ati awon to je pe ti won ni onise owo leyi to je pe ti won duro lati wi kiken ma je agbateru imuse awon ofi orilede Nigeria ati awon ofi to ni se pelu isijoba nigba ti won wa nte si waju won ne won ni kini kini ongo mo mo pe yo wi yin lokan lati pe ke le mo nkan mi to tun sele nbe e lo si oju ewe kan ninu owe royin daily trust e lo ka
1: la ka tambe
0: Aya ni ko se mi mo bayi ko
1: ti pe a ma lo si odo la mento wa ka bi won wole

0: kini baba n se nile okiri nibe na ni ile ise are so pe ko si n to buru jai pe ara baba ya sugbon pe ko si n to buru jai pe ko wa nile okiri ki o ma se ijoba re pe o fi gba laye e gbo eyin gege bi lament to te mo ti fun te do se o fi gba laye ati awon ti n beere beere yi se won nilo ati beere ibeere ni eyun nkan na awon kan na tan tun bi ninu egbe oselu apc won tun wo ni pe won ti e fe je ki baba o de bayi ni mo afi si iko ipolongo ai ki ipo ipolongo afi mi si ipo ipolongo afi mi si ko ipolongo ibo won to te ko le ti ododo baba pe ah je dandan la ni gbogbo awon nkan won yi ni
1: eh akori akoko abala akan ni la ma fe doju ko dada ona meji ni afi are fi te ofin loju lori oro ni ajo won ona meji gbogi ni
0: eso na lo se
1: ona kini ni wi pe eti mo wi pe en lo fun isimi olododun 21 days eti mo yen ki se pe boya tabi sugbon to ba pe fe sare lo si uk abe sare lo si china fun ise ilu le ba lo state working visit na bi ojo meta se marun ofin o so wi pe ke hand over fun vice president if you are on a working visit to an outside state jade nigeria bo te je ghana to ba ti jojo meta si marun ofin so wi pe ke hand over from vice president tori e fe pada de but pe I'm going for working leave 21 days at owa loju we from day 1 13 lo yen le ma ti hand over from vice president to become the acting president on your behalf tori pe kini nkan ti o nkan kan wa ti awon eyan si gbe fun ra won acting president agbara e times 10 agbara vice president vice president position o yato si acting president lo je ki osinbajo le saki oga dss lojo si awon nkan ti acting president le se a sitting vice president cannot do it o le je enikan na la nsoro e yi o ipo kan na ni o sugbon igbagbara wo yen o yato si ra ti are tinubu de ko tun won se won ti te ofin loju ekeji nbe ofin so wi pe te ba ti lo more than 21 days tests lori alefa national assembly should convert the vice president to the acting president di gbate ba ma de o teyin lorun are ko teyin lorun o national assembly ati gbe igbese keyin to de awon kan so wi pe se be nju e kan gbagbara wo ngo vice gan o ti lo fun hunger ko no si nle ko se ti ma need lati wa nle tun a fi gbagbara wo ibi to wa ni hunger yen si won ni ma pe vice president of nigeria nbe won pe ni acting president of nigeria nbe nibi to wa nsin tori ise ilu lo ba lo
2: o ti de pada si nigeria
0: o ti de pada bayi
1: so right now ba se nsoro loni toju ti mo ti are tinubu ti lo more than 21 days o tin pe 25 or 26 days by the vice president should not be called the vice president
2: he
1: should
2: now be called o tun la
1: ni ti are he should now be agbodo ma pe ti ma bayi ni acting president awon nkan to le e wa je so asiri gangba lokun ara mi nbe are tinubu o tro si are igba keji setima ton ba lo ero ta re tinubu mo so yo to ba nlala emi mo ala ton la
2: bawo le se mo won a ri lo le wa ni yin
0: lati do moro ni ni abi
1: ni baba wo pe awa ara oke oya yi ko nbe ton ba lo fi won je acting president kin to de
0: ere tori ijoba akoko wa ele ta wo gbo bi na won je wa nse na nkan lo nkan
1: mo mo da won yen lo nto bi yo ko mo
2: o da tori akoko wa
1: won ko won fi mi sinu ipolongo obo
2: emi ko gbe lati lo ba re tori akoko wa ni akoko to po idakun akoko wa o gba wa laye mo 0055511110 tabi 0706677822 e ko jumo
3: tabi sha lo
2: e se me karo o
0: se wa o
3: mo ti gbogbo ilé gbẹngàn látòkè àrò
0: gbogbo ilé náà jẹ yín
3: rẹmọkọ eléṣà ó ti rẹsẹ wà lọ ti dúró bọtẹ nínú pdp wípé rẹmọkọ eléṣà bọ wà rẹsẹ wà lẹ nínú apc yẹn wíkẹ ti sì gbogbo ilé tó náà ti jẹ ààrẹ bọlá mẹsì ní ọjọkòó sọ yẹn ó ti sì àwọn gómìnà apc wọn níjẹ kó wà fi bó ṣe fi g5 bó ṣe fi yọtọm lágbonù ní benue bó ṣe fi g5 gómìnà bó ṣe fi yí gómìnà plateau state lágbonù ńgbà yẹn tí gbogbo wọn lù sí state assembly tọ́nù senate tọ́nù sí rep tọ́tù lù state gómìnà àwọn apc gómìnà lè gbà kí yín lọ́wọ́ wá sínú population yìí wọn lágbonù ó ti rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ nínú pdp àmọ́ náà ti nínú apc ṣẹ̀tìmá tí wọ́n búra wọlé fún kán búra wọn ṣẹ́ fún gẹ́gẹ́ bí acting president to ba de wura wo chef gege bi acting president because mo fe koko ko se ni pe koko so fun gbagba bi amila ko lo rokunle e pe to
2: irungba sin le file de

0: Hello,
1: oni mo fe dasi
2: o ye dasi kiakia
1: o ti soro yi awugba oyan ti dasi ah ni bi ate tun ma so ate to ni mo soro re nkan ti arakunrin yen so nu royin laaro yi na ni ki ope bolo ko se ko ko we ko fi ko sile ori nkan tiju mo ko kede so yen o akunbe mo so pe de nigeria de da be e se pe to
2: e se o ka fe nkan lanfani se ni e se ko jumo kiakia e karo
3: o jumo o ye mi mo ri ba gogo ti lo ruko temi ni emi lo ti topo yan mo si awi lo sharp sharp lata ku re
0: agbo yin
3: o mo ri pe e be da lo lohun o se are wa re lo last bi o didi odun be lo kan lati bi o se be lo kan wa ori be do de didi lo e o mo pe 2027 olorun lo ri lo de ko jo lo ase to de ku eto ni ori 40 be lo awi lo sharp sharp lata ku re
2: Ẹda ko emo binu eyin ololufe wa ti esin gbiyanju lati pe wa atuba diola atete se oju opo le loju opo Facebook wa Gbenga Jimo Omolayo Adegbami gbe won ki wa Ajayi Patrick Adebayo Jibola Raf Cole won ki wa o won ni nipa oro opebolo won ni se dandan ni ko soro ni ato omojola odun yemi Frederick awon na won ki wa Chaplain Jonathan awon na won ki wa Oyedele Akinwumi to si Majek Taiwo Akinbi won soro nipa ti Are Bola Tinubu won ni kini are wa nse ni asoro ki o ti ofin simi osu kan pe se won lagi nilu Abuja ni ato Taiwo Akinbi loju opo Facebook wa won ni won so be salam salam Samson Simon Abidakun Ima Bamisele Abiodun Adedigba Lukman Samson Simon awon na won se alaye nipa awon owo osu to kere ju lawon ile okere ti opebolo to fin se afiwe ti Nigeria o demo daisi oluwa femi awon na won kiwa to e seun gbogbo eyin ti e ba wa dasi loni ajose wa koni baje ile ti to lo omoba e seun ti a pe yin ti e je wa
4: to eyin ololufe wa ato ololugba wa ajo wa wa ri loni se wa yo pe wa yo ko tu dola lagbara olo
2: be ni o tun di ola nigba ta mo pade oluwa re mi lekun idowo loruko temi o re birin yin mo kan bayi bi egba gbejo mo so pe la fi pade o dabo
0: o se yi ba tin ba tin la kaka lati wonu osu tutun mi lagbara lowo eledumo re yo mo ti wa lara ohun otun ni ologun ba ma se ninu aye wa alade tin je ade ni yi lo ko ti mo nje baba oni keke worldwide only overgraduate in the university lowo ri iya loja kan soso ni ilu mariwo

ojumo wo gbe nyara le en bo lo ka yin mo la ro yi ikan di glow 99.1 FM in be gogo lo ka yin mo e sileya lo je pe nbe lati ma gbe nbe lati ma jan yin tan iyen nipa ti awon oroyin lo je pe nise iyen pelu are daraya iyen lo kokan le jeji la ro o lu alavese gba iyen teyin pe ni football alafo won han sinu awon e basketball gbogbo royan be bi katin katin o nbe bi leyeyo iyen la pa be gogan niyan alafo wo gbon kan to je pe handball iyen la pa be la ro yin gbogbo royan be bi weekend ta lo koja yi action po bi ogogo ayobo se you go go in tori pe kini lati awon UEFA Nations League awon egbe agbe bo lo si si won doju ko ara won yen nipa ti bo la fese gbalapa be gogan niyan league to le Nigeria nko ni lawon to pada sele lapa be ose to koja na ose to koja orile di Nigeria ti Madagascar ilo to pada sele leyin oreyin leyin gba to je pe fose won seun to waye eyan ko mese yo gogan niyan awon awuye wuye wo lo nsele lowo ta wa yi je iko super ego won ti de gini bisa o awon se nbe lori di Nigeria gbogbo e le ma lanfani e te ma gbo la ro yabo je la pa be gogan niyan a fi be yan le a yo ba wa

ayunko o gbo yin mo kila ro yi mi o lolodi e ja wa se bayi e nbo lati ma bere iyan lapa be laaro yi idije iyan ti awon afese ku bi oju so je ko ma nwaye o iyan lo so osu ni pinle ko eita dojo idije on iyan 158 edition gogo lapa be gogo niyan lati gbọ wi pe won ti gbe de fenikan to je kun le pegede ju inu awon alaga ibile to je pe won kopa to ri awon afese ku bi ojo lorisisi lo kopa lawon alaga ibile lorisisi iyan ni ipinle ko Ibrahim Akolade inu idijon to waye ni ojo Saturday iyan papa ise mo Bolaji Johnson Ibrahim Akolade o ohun gogo agba ko se be gbadi ofun leyan to gbegede julo gogo niyan ninu idije to je pon soju iyan belan akolade fe yan kegbe o fe yan bale pepepe to je pe ngba ton gbe leni ton gbe loju osun won wa lo bo si isa jimo iyan lati agbegbe Lagos Well SCDA o fe yan bale pepepe lapa be DJ don ti man ko gogo awon afese ku bi ojo kakakiri don man ko wonjo eyan lawon ijoba ibile lorichirichi ni ipinle ko to si je pe o to osu ni dijon man waye ta lo de dijon le minister na eyan to ni se pin fun oro eto isuna

ile gan don pe ni o ti ma kan no do e wu ma kan do better lo pada bade o iyan lapa be gogan ni awon okunrin ba disappoint wa awon obirin won mu nu wadun lapa be idije asekagba e ton gba keyin pelu orile de togo ile idije on to je pon se be lanfani o jawe olubori iyan lapa be gogan ni idije marun e ton gba ninu tournament on gogbe no ti sana wole dada idije ton gba keyin eyan to je gabi iyan balogun fi kan ti dera harmony gongon lo je po ni won gbadde fun ju gege bi agba bolo ti muse muse da muse julo lo je pe meji ototo omo mi sanu wole iyan lapa be gongon ni ise jumaro de dogun sin fose won se on oni amuni koko sanu wole o to di po tu wa shamisi iyan ni ogun iseju lo wa di meji sodu lo je ko gongon won bi kokon la won ra bi o to wa di pe leyin ore yin o wa di merin sodo won pe ni 40 tororo la fun won e lo fi jeba ni le yin eyan boye je lapa be gogo ni yen e je nka se yin leti ini ifose won si akoko eyi ta kokko gba ni idije on lo je pe orile ede eyan Niger Republic marun sodo orile ede Nigeria sa won won to wa ba orile ede Ghana won to gba merin si bi meji leyin eyi Burkina Faso meji sodo ni won se Burkina Faso o to wa di pe o won fe yin awon to sagbatere dijo won fe yin won bale pepepe lapa be iyen Cote d'Ivoire le ton na meji sodo won to wa gba se kagba eyi ti won gba weekend ta lo koja yi o je pe won se be won na iyen won ara bi iyen Togo e ri pe won spell Togo abi kini ti o ji wa abi bawo ni merin sodo ni won na Togo lapa be iyan to je oluko ni iyan fa won e flamingo akim busari toro si gboru aye oni nu ndu gidigidi ati wi pe o oni gbagbo nitori pe le ti je bi qualifier ni e won fi ma lanfani ati lo sinu idijo re dagbala aye fifa under 17 world cup to je pe morocco lo ti ma waye o olo oni gbagbo wi pe pelu gbogbo ma mo yin sese mo se mu se won damu se won ma se dada iyan ti dije iyan fifa under 17 world cup lo ba se be ti gbera so iyan lapa be gogon ni ka ilo nto sele iyan si competition of african football won lati gbo o pe won ti ya won ipinu won pa pada ipinu gogowo niyan iyan edokun

ti ti wa fun bi iyen fun ti awon olobirin gogo niyan eyan awon club awon tobirin lo je pe dokun lo je wi olubori e ngba ton pade awon akegbe won a ma pend the qualities iyen ni dije ti car iyen ti wa fun bi gogo niyan lo je pe dokun awon lo je wi olubori awon na gbadi of gege ba se gbo awon dakwa won lawon oni gba won ti protest oni we no go gree o we no go gree won ba ko we eje lo sodo ajo awon ka wi pe ifose won se to waye yen lojo karun inu osu ta wa yi won ni ko ba ofin ilana iyen ti awon ajo bola la fese gba le itun fin le won ni ko ba mu rara o en tori idi eyi en gba ta won jo gba omi iyen meji si meji won ni gege bo se wa no fin o ye ka won gba bi 30 minutes ni extra time 15 minutes 50 minutes won ni sugbon won si be rara won ko no ya lo gba koji simi kin gba si o o je pe leyin oreyin e dokun lo ja olubori to je pe merin se e kan lo ba de o tumo so pe opolopo koji simi kin gba si o lawon ni gana padanu e dokun fi wa ja olubori awon ajo ka to wa so ngburu aye bayi won ni tori ide yi awon gbese le idije won to tumo so pe o ma wojo to ma tu gba ni ani pe idije won fin le be gege bo se wa ni o tumo so pe eyan ni bi agbegbe bi ta wa ni West African country eyan dokun ni o ba soju eyan agbegbe o ninu idije eyan Champions League eyan ti CAF ni pa ti awon olobirin gogo ni yen eyan bo se wa lapa be ṣugbọn lowo ta wa yi gege bi oro to je o pe eyan awon ara bi

gba koko Moses Uzo to na ma gba ball yen fun orile de Nigeria je mo po na lanfa lati sha na wole o ti soro le de ngboro aye o leyan to je gebe awo ko se fun o no ave sha na dada o na ni biti yen Moses Simon bi gege boy so lapa be gogan niyan Uzo to je pe Friday to koja igba koko to ma lanfa lati gba ball orile de baba to si je pe in second half Morile de Nigeria ni lo je kun gbo waju ye fun LASK jo modu meni ni logun lo ni ewo bo pe pinu ipe lati jo gbo ntari gina ye bi ti Moses Simon Moses Simon o je ko ti fara han fun Morile de Nigeria abanika ma kale ni eji bayi o ti to bi gogoro to ti fara han fun Morile de Nigeria o lo nfe ya bi Moses Simon gogon ni e gbo gbo awon ipinu gogon ni o na se tan o lati di pe o se daada ye fun re di baba won ara won oro to je ko so ikete di fose won se to kase le ni o se ti o koja ni o kan lara morile de Nigeria o je ko ti fi we pe o na ma kopa iye fun senior team Aderemi Adeoye o je ko gba ball fun Ikorodu City lo ti lanfani lati sana wale o fe yin memu iyan fun Ikorodu City fose won se o je pe Ikorodu City Rangers e ton jo gbona oju ara won ni ana in league e ti rule de Nigeria lapa mi gangan ni ikan bi iseju bi mefa sini fose won se on ya de oye sana wale ya de oye nbe lara awon agba ball tutun leyi ti won pe wasu ni koti super eagles pa pa julo to ma koju orile de Russia inu to loro sori to nbo to ba di ojo kefa iyan ninu osu to nbo gogon niyan omodun mokandilogun ni gege mo yin so lapa be a gbogbo eyin ni iyan fun Ikorodu City to je pe ninu osu akoko lodun ta wa yi arigba to tin gba ball iyan fun iko igba akoko leleyi to ma lanfani iyan lati mi awon to si ti ni ifarahan bi mesan iyan fun kon oun lo ti soro pe pe nundu gidigidi o tumo so pe oun se ton niyan lati kopa iyen fun le di baba won gege mo to so lapa be inu ifoso won se olore sore e to ma waye la rule di Russia ati Nigeria nbe lati gbo we pe opolopo awon agbobol tutun o sese le ton ti fi we pe ni o sese ka ona lanfani lati kopa lori papa lara won o ni amule ni o je pe orile di Finland o fi se gbogbe sameje Morile de Nigeria nko agbo weyin lo je postalan lo nwa yen victory ape sibuzo nwo konko Stevie Michael Ugo Winfrey Ilwan Abdulraza Suleiman Mbara ati bebe lo je pe ona on be lara won bi melo kan lo je pe won ti fi we pe wi pe o ye ma bo e wa soju re di baba yi o sese e ka ona fara hon e lori papa to ba di fose won se to ba waye la role de Nigeria ati Russia to ba di ojo kefa lori to nbo gogon ni Eagles Super Eagles of Nigeria agbo pe won ti be ti bale pepepe iyan sibo iyan lana agbo pe won bale to rede iyan Guinea Bissau ati bere awon igbaraji je fun idije to ma waye lo la niyan ari orile de Nigeria ati Guinea Bissau ni idije ko mese yo iyan bo ti wa lapa be gogon ni idije ko mese yo to je pe nu group kan ojo ko wa si Guinea Bissau won na chana wale won bori o ifose won sele ti won gba o je pe meji sodo ni won gba iyen pelu Tanzania Tanzania sin be lara won host country gege bo se wa lapa be gogon niyan orile de Nigeria na sana wale won meji sayo kan ni gege bo se wa lori tabi Guinea Bissau lo nbe lori oke nitori go different pa concede goal eyo I want you one more concede goal inu group won bo se wa bayi automatically automatic ticket o ti wa fun iyen Tanzania iyen tori won be lara won orile de to ma se agbateru iyen idijo o tumo si pe lowo ta wa yi orile de kan la nwa orile de kan loku iyen laarin Madagascar Nigeria ati Guinea Bissau a lo ma gbadion a lo ma je lo iyen lapa be gogon ni a gbo pe lana pe won se awon igbara didi edie e mo se di orile de Guinea Bissau gbaradi ohun won fe se awon igbaradi daada ni lati ri pe awon se daada won ba le wa lori oke tete
inu group L ton wa nitori pe Guinea Bissau ti Nigeria ati gbe awon igbese bayi ati ri pe awon be lori oke tete inu group ibi ton wa lapa ta ba le jawe olubori eleyi o se se ka je lo nitori pe ta ba le no Guinea Bissau mole o sumo se pe ba ma te wa ka ona mole o ye kon le je gba dada o je lapa be ile un teyin ro je Nigeria le fe yin Guinea Bissau ba le

na na we biggy sayo kan o ti e je pe orogo lanfa lati wole sr7 sugbon o tu ga papa sise dada oluko ni gan soro oloma ni di pataki don o fi gbero na do wole eyan oluko ni e fun portugal your jesus o lo fi ore leyi o ni di pataki ni pe o ti e je pe ronaldo to jo modun goji o le kan ni be lara awon to n lero lati gbe wole oni sugbon ayo man yin ni o ngba to n ri bi ayo se ri lo fi ma wo pe e je fe ronaldo le e je fun le lapa bi a ko ro ni patare daraya ko iye fabrizio romano lo fi oro yen lede taro yi iye story ero lo kai lo jara olu ko ni nro wo pe ohun ti e nlero pe ko ma ye kin gboro na do wole olu sugbon de akoko kan nkan yi game yi pada o ni idi gan ni o fi ma wo pe a je n fomo yin le e je n fi bo dan le e je si ma lo kin lo bo se wa lapa o te je pe ronaldo kan gan ni kini ohun ni balogun iyan fu ikan iyan bo se wa lapa be gan gan niyan

0: ni owo waju yen sugbon nigba tan koju iko Norway lana mo ri pe bon se koju Norway o yato si bon se approach Wales tori pe kini ifese won se yen o yato tori pe kini gbogbo bo game yen gan se no gbe si nado kan joko to je pe ko lanfani ati gba ifese won se yen boya nkan to wa fun won lanfani ati le koju ati le boju iko Norway niyan awo je kan to ya mbe ni pe awon te le na Norway ni amaye meji si eyokan ikeji na ni iko Germany koju iko Greece ifese won se yen o ya mbe ni awon to ba n gbe ti bi ti bi ana yen ko se nu de fun lana ati be kini iko Germany ile won na wa mi o te ro pe iko Greece te le wa ba won le lana yen ti won kan te le ana won mole jogging club o ni sese ninu iko Germany to be kini ta ba wo awon to to gan lana yen gan mi awon ti o fi be se dada lo to yen pe iko Greece tun wa ba nle lana yen o tun wa na mole o je nkan to ya mlenu lana
1: Jawa wo inu ifosimose le te ko ma waiba yin lola opolopo en lo da pe ominu kan won ero sin ba won omo opolopo awon yan pe ijo le Nigeria ijo won le re momi ijo le mori bo bayi ninu ifosimose on gbe se looto ni se o se ke o le Nigeria ki yen ke Guinea Bissau kon do wa to ra de kan ton gba yen pelu Tanzania ni le Tanzania tun ni abi Tanzania de ta game ni tori ko se kan to le se bo se pe an to ba ta gan won o le jade soro pe awon ta ba won ta ori ko se ki je kan to se ngbo se ti ko de tele ofin ilana ti CAF abi ajo ti FIFA
0: Eta bani kabo fese won se wa koju Guinea Bissau ni bi ipade merin tati jo pade ara meta lati na awon lanfani ati na wale kan ta ba de wo fese won se ti Guinea Bissau gba koju Tanzania ai fese won se yen Guinea Bissau gba bi pe boya won gba final ni to gbe kini bo lanfani ati wo idije yen won jade ti iko Tanzania ni

0: awon oluwo ro ko ye kon lo ati gbe bo no ye kon lo awon eyan si lola to won ni to se ma je ke kan sire dada fun wa
1: en ta ba ni ka wo a mo fe ki e chele ko tun fi ko fun iwobi ni anfani ati gba dowo waju dada ko je pe a gba bi hit to je pe o lo ma support iyan striker wa ni waju bakan na de ni ni Samuel Chukwueze o da pe anfa o da pe asiko ti to fun fun Samuel Chukwueze ati ma mura ati ma joko sori aga ijoko to be kini omo un so won yen e ri pe igba ton gbe wole ninu fese won se a ri nkan to mo sare se ni iwon ba asiko to sare wole yen ti ba se pe wole nkan o se se ko je pe boya o mi la ma gba ninu fese won se so mo ro lu ko ni ko joku ko wo awon to je pe a nilo ifese won se yi ko si pe boya asise ma so pe bi enikan gbogbo fese won se wa ka ri pe a gbiyanju ati bori gbogbo fese won se wa ni
0: okay ja wa se bayi ka to fun ran lanfa lati gba ipe laaro yi a ri pe ni iroyin kan ta gbo nipa ti oluko ni ti Portugal ki lo ro po wo lana ki la won changes story to fi ko lati gbe eyan OCR 7 wale
1: ta ba nsoro nipa oluko ni to ni iriri dada jo Jesus ikan lara won ni o ti sise ni Sporting ni Sporting ninu ko ni Portugal is o ti lo si Saudi o ti se kakiri o ti riri bakan de ni pe awon iru awon oluko ni yen awon ni se a so pe iwo bayi mo fe gbe joko won fe ro pe bo se da to aton ba ni pe mo se muse o da to pe boya ko safan kankan to mu wa sinu ko yen no de pe pe awon ni lo fe so won se yi awon yen ni ase a so pe boya ko si ni suru olori ijoko na nkan ti mo ro ni ana yen ti joji so ise ni ade ri pe o se fun lana pe ki ba ti won lo a ri pe iko Portugal won lanfani ati bori iko Norway lana
0: okay in temi lapa be laro eyin o fe gbori wole pa pa julo ile ro ko ma sele se orile de Nigeria iyen lola ya ma fe mi ma ba ba ni fe mi o ti e je pa si ma menu ba na lola a gbe lewo to wole agbara fun en te gba fun gba 08055511110 abi 070 66 77 1822 e ma gba gbogbo te ba gbere wole ba pe ali amozuma yanzu e no ma down pe ni afẹ la mo ali amozuma yanzu
2: e ni afẹ la mo mi to fẹ ni
0: e ko jumo ba mi mi o ni wa nti
2: o mo te la ta ko ya
0: e seun
2: o ya e ti super ego e mi no believe ko won mo ma bori ife won te ba gba ka ko won ka ti play together now last delay yi ibi ẹ̀rẹ́ mi kan tó sọ ẹni tó wọlé fún Chukwueze yẹn inú mi ti ẹ̀dùn àti ẹ̀rí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó lè challenge ó bẹ̀rẹ̀ ní àwọn ẹ̀pẹ́ tó bá tó fún un ní àǹfààní síbí ẹ̀yẹn ògbúdọ̀ sanwó ipá wọn láti ṣe dáadáa pẹ̀lú níbi tó gbé àkírísì chances and were able to score 2 goals without Victor Osimhen and after the 2 goals chances sọ pé àwọn akódàrí Lukman gan tí wọn kò bá sọ pé wọn tó create chances ìyẹn mú inú mi dùn àti press wọn náà lórí possession náà ṣe wọn dẹ̀ mark náà. So that my play opponent to tell you go play see Moshe we want to step up now je ti be ke fa do ko la nfani but need to make some game Moshe
0: papa e ma binu e ja fe lomi lanfani ejo ah ele fe mi lanfani e tu tesi waju but I burucha e ti je kin se mi se ki cut our number mi to e kin gbe ba e ja ma se nso kin shuri o si wa boya la fi ni to seju meta gan ilewo to wole agbara 08055511110 abi 070 cc 1822

ruko temi saaju koko tin be nuro yin na re ise ologun ori omi ile Nigeria lo tin runa si ifijapeta tako aisa bo lorilede ye are orilede sabia na ni o ti kowe fipo re sile lati ile idijedo ipo olotu ijoba le America Donald Trump n lo ti ko jale fun aba lati odo ile Iran lori irekusu Hormuz aroyin ke duro pelu wa o shemu ti dira po mo wa iroyin na ri lekun re olori awon osise ologun ori omi ile Nigeria Idi Abbas n lo ti ro awon omo ogun ile yi niyanju lati duro gwamgwam ki won si mo se ayewo irunu won lati le iruna si bi won ti n gbojo agan tako aisa bo lolede yi abasin lo pepe yi nibi eto kan nilu Abuja nibi ti ko la wole ogun tuga ti soju re eni to je adari ile ise ologun ori omi ohun je ko di mo pe bi gbojo agan tako aisa bo ina ni ko le sese laisi iduro re ati ironu to jinle lati odo awon omo ologun ohun o wa se kilo pe ki awon osise ologun ile yi ki won takete si anlowo ninu oselo to si tun fi idi re mule nipa bi awon omo ile ise ologun kakiri ile Nigeria ti ye ki won wa laisegbe leyin enikeni are orilede Sabia Alexander Vucic no ti kowe fipo re si lati le dijedo ipo olotu ijoba losu kewa odun ta wa yi leyin odun bi meji ti awon akeko ti nse ifeonu o lati le je ki idibo na waye Vucic na ni oko iwe fipo re sile ninu oro ti o so ni ile ijoba ni Belgrade lana nibi ti awon a lati leyin re tin ketantan nipa oruko re ewe eto dibo won ina ni o je okan lara awon ibere ti awon akeko ti fi ehonu han fun ni osu kokanla odun 2024 be o bagbagbe sula sugba na ni o ti waye ni Sabia nibi ti won tin se ifehonu ohun leyi ti oni bi awon eyan kan ti farapa ti opolopo awon eyan si di alai ni bugbe iroyin je ko di mo pe ogunlogo awon iya ina ni won ti pejo si waju ile asofin orile de Morocco ni Rabat lati le bere fun itusile awon omo won ti won be lakata awon agbofin latari ifeonu Gen Z 212 le to waye nikan bi odun kan seyin ogunlogo awon olufeonu ohun ni won be lati mole lori esun lokan ojo kan be o ba gbagbe ifeonu Gen Z ohun ina ni o ti lo kakiri awon ilu nla nla nile Morocco lopin odun to koja nibi ti awon ti won ti kopa ninu ifeonu ohun ti n bere fun eto ilera leyi ti o moyan lori eto eko to duro re igbanisise ati awon akanse ise laarin ilu leyi ti won tun fi n benu ati lo iwa ajebanu ewe ifeonu yi na ni o waye nikan bi ose die saaju ki orilede Morocco ohun to gbalejo idije ife ile adulawo leyi to waye lorilede ohun laipe yi iroyin je ko di mimo pe won tun ti padari oku arabirin kan ni ilu ni ekun ila orun Johannesburg leyi to ti mu ki apapo awon obirin ti won ti ri oku won lagbegbe ohun odi mokanla nikan bi ose mewa seyin to ti mu ki awon eyan mo kominu lori isowo se pupa ni lorilede ti o ti n koju iwa ipa tako awon obirin ile ise olopa so pe eyi ti won se tun ri yi ina ni won ba oku re ni gbagede ni agbegbe ekuruleni ni kete leyin ojo kan ri leyin igba ti
ile ise olopa lo ile ejo un tin se awari awon oku lokun ojo kan nigbati ile ise eto abo na ti waje kodimo pe eni ti won ri yi ina ni won ti mo eye to su koda won ti mo oruko re ṣugbọn won se ayewo laipe yojo lati le fi idi oro mule nipa to jokun fa ipapoda arabirin na Awọn oludibo loilede Sao Tome and Principe nani won tin woye fun ijoba to kan lati le gbojo agan tako isoro eto oraje ati lati le pese awọn anfani lese kuku pelu bi orilede ohun ti nkoju bi awọn odo langba orilede ohun tin lo kuro nile na lo si ile okere iroyin je kodimo pe awọn olufe onu e nani awọn oludibo ini won se be di ibo won lana ojo aiko pelu bi pupo no won tin so pe awon fe awon adari oselo lati le gbajumo awon ti won nilo fun igbe aye won lojojumo lati ipese ise si igbe aye to buyi kun ni Iroyin agbaye le ntẹti si lati kan ni Glow 99.1 FM Ijapo State Akure baba pada de la mo tesiwaju e mo yi kuro an pada bo Shin we ka bo pada si ara royin nikan ni

0: kare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM e ma gbo lo.
1: Fa ba wole to ni fa fa la njifa ikanni glow 99.1 fm tu kore dale eyin ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 pm to 1 ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi.

0: o dara ke le ma gbadura papo gbadura nigba o agbara ko gbogbo mo fo fa se patapata idumo lo le fa lubarika si amosha bo ba si fi wa to fi rin ajo nipa ti emi ngogun ladura re le gba adura gbogbo wo ni sala igba ni ile aye e wo oluwa nigba te le ri e pe nigba to wa ni tosi oriwo ni buru se dawo si nigba bodi igbe mi mo gan lo re wa loruko olohun oba a o ni de ni esin o a o ni de leya lawujo gbogbo ji tin gbo mi eti yin o si ni gbo bi lase olohun oba e o pe e o ni pe sinu iya e o gbo e o ni gbo sinu osi e o ni fi run dudu e o ni fi wo sare lase olohun oba gbogbo ti tin gbo mi patapata e o tu gbo mi lose to nbo omo yin adedosun aya oloyin lo wi pe e dakun ke dabo ke wo oluwa nigba te le ri adesida lo bi mi lomo ni lo akuro loye mekun
1: Adesida lo bi mi lomo en lo bi ola oye lomo
2: okay mo ro bi e so pe wo lo bi
1: mi na ni ba mi
2: okay
1: ni ba
2: ba okay sugbon ti e sa adesida okay
1: adebayo
2: adebayo
1: eh gbogbo e bi adesida ni lo akure akiyin e seun seun seun seun okan na omo yin na lo ngbe ele sita ni gbogbo igba eh oro esiti ni e je ka dimu pe ka sumo olorun o ni sumo olorun o ore ko le sumo o bọlọrun laja ko le roju rere re lori eto iriri lagba abe re enu mi ago lori eto mo gbede to
2: ma bo be yin bo be je mo fun oni iriri lagba
1: rara e je ke tun gba iriri lagba
2: o gba agbara re gbe
1: ko gbe o ti gbe nbo mi ko tun ni gbe
2: mi okay o da
1: ko se yo buro olorun re fe wo
2: ke yin mo loju kokoro
1: bo ba te loju kokoro
2: ke yin mo worin
1: mo worin le abi to ibiti an lo ko jina pupo ibiti a fe tesiwaju de in la so mo bai die die mo ki gbogbo awon le oko loko le kan le kan ni pele ondo a be la tori gomina wa eku dede asiko yi awon orin ta fe lo loni orin bi ogun odun o le le odun me dogbon o koja re si bi ogbon tabi ju be logan on la fe gbe jade loni leyi ti o ma ro kiki lokan ni kalu pe mbolawa barawa yi mbola barawa ni orile ede Nigeria arise larika ajirere bayo adegboye ga

0: nigba to ba ndara baba je ki wa nbe abala kan niyan pe oko nigeria re loju agba mi baba yi mo se so fun yin pe omo bibi ipinle ogun ni won iwo road ni won gbe ni badan nigba na lohun ta na ba ti gbera ta kure nbi ododo won lohun ta ba ko lodo ko lo lawi egbon ko lo ndele fun gbogbo won
1: baba mi
0: o na ko run wanu ni
1: be ni won jo ni ihani
0: no koko house ni
1: be ni nigba na
0: office ti won gba na sugbon baba yi legbe tura ni wo road ba ti mo tura ni wo road o fe se kegbe kegbe ta ma doju koju olowo tin fowo
1: saanu be ni
0: complex be ni won wa na nigba na lohun inu flat kan lowo eyin be oni won gbe baba yi je nikan ti o yanranti o je nikan to feran awon eniyan pupo o je nikan to nsanu o je nikan so pe ko fi nkan pamo fun elomiran ohun to ba mo ni imo ohun gbe jade fa awon mi latutu ti mo bo ba sori lo fe ko na ni ko ni so pe ye lo joko sibe ye e mo gba ti mo se ri asa e mo gba ti mo se rara
1: ki gbe nkan pamo
0: won wa lara awon to da go farms le ngba na gospel musician goman gospel musician state of nigeria awon o wa lara awon tejo da sile o de de igbonu kan ti pa ngan wa ninu awon to ndari nigba na lohun eja tesi waju atayero bi agogo wa tun aye wa ro ni orilede nigeria wa tun ise wa se lorilede yi atayero atayero wa wa o wa ma mi bebe o gbogbo wa ma lo fo oju sona o oro aye ma mi

0: Junior Adegboyega egbon onku mo se npe won ni gbana ni e daga pe won legbon tabi ka pe onku
1: ka
0: dupe lowo olorun
1: mo se boye ka foro ro
0: be ni ka to gegi lugo ka fi lo reni wo ka to dagboro ru ka to wo pe kini a fe se o ye ka fi oro ra o je ba se temi na nko
2: to ba se won ko eh

0: awon onimo won wo ise bayo adegboye ga won ni ele ko je ore lasan yi se be kakan bo sori gbagede ka ko ri wiwi ka de kuro nbe me ile oro to nsi ni leti oro to nba awujo wi oro to nwaasu oro to si teni lorun to so fun abi ojo ola yo teri ti a ba ti gbekele ola oni le mo se dede to ba wo eyin wo to nibe lojo ko si ati le tesiwaju
1: yo
0: ni yo soro yo soro idibi ti mo so pe ke je ka si dara dara o lo se record ataye ro wa o lo dodo aya rere bi pe at least iwo ko iwo iyawo ototo ni baby te ti wa pe ba de ti so po ejo ajo ko ipo ni gbakan na o kaluku bi de laaye ti e
1: aya ara re ni
0: te ba ti wa bi kan te di toko ti iyawo e ti ti fogbo
1: se ke di okan na idi le mo ba da ru
0: idi le mo da ru ah be ni iwo mo lu abi oga yi o dara pupo pe pe opolopo lo royin won pe won gbiyanju ni won ba ti won won ni yawo kan pelu ori ofe olorun lo je pe suna sugba wa nbe bo sibe sibe kokon je yo kan na a pelu ori ofe olorun won de olode yo da be beta fun won amo na ti dagba bayi a na ti se won ti tabi obio a da da lori oke pe ninu ipe.

0: To Mogbede, Lolori Ategun ni Glow 99.1 FM Ijapo Akure Adekole Adebayo yin na ni ere ni mogun ma wi se awo fele bonu ti o jari kun ase bi won ni inu iba se si iba abasi abari gede gede abari awon akeke awon paramale tin be ninu opolopo tori pe asafi awo bora ade faso bora ko jari bi koko bi ewo bi agba ni tin be la re ni ran
1: awo ina lobo
0: e kan be ninu mi ni e kan be ninu mi ni
1: awon yan ni kanu
0: won ni ka won eja sa eja cha eja sa ma darapo ma won ti o da ma darapo ma
1: won
0: to
1: re ni si ore ni si ore ni si owo sa niyan sa niyan iwo na si ni ikamodu iwo na ni tane pepe to n taru eni be
0: omo kaide oro n ba mo ko mo kini o wa ma do mi nba mi toro ba deru kori ta bayi ta wa wonu aye ogan ta le yan
1: ta le yan baba baba kan ko ni gba kan o ni ta le niyan olorun o wa gbolo nkan ni mo ranti nu orin mi ranti yoku gbolo nkan ti mo ranti nu
0: adedokun
1: ni yi nu o ko orin aye wa ka kun nbo le ti bo tan tin play mo ni se ngba to rongi si wa ti an hu won o ni gbo abi
0: ona lo mo olorun se mi
1: mo se fe gba esan lara re
0: e mo worry o se se laare ose melo kan si bi ki o tori baba isi o ye ka le ri gbe wa
1: be ni be ni be ni
0: bayo adegboye ga bo se se lala to odun meji le la dota oni won lo laye
1: 52 years
0: won de sise sise sise sise won gbiyanju gan igbiyanju won ṣugbọn oye olorun inu ojo keje osu kerin odun 2008 ilari wota ipi baba e koja lo awon kan lawon kan lo pa lona ilorin awon kan ni awon lo digujale ni awon kan lo lo digujale ni ki ti ko gan de lo lo digujale ni pa awon digujale lo
1: lo lo ka mo lo se lose
0: ṣugbọn ododo be ni pe baba e ti pada de badan o ti pada de ibi to sun si ni o ti koja lo tori pe oju mejeji ti ndun won gba na latari ito suga o fele ro won na pe mura si ara e
1: mo wo ra e niran
0: won ni keyboard a wa se ise abe fun oju mejeji kele ba mo be kan se ri nigba na pelu gbo ise record won won sa kakiri won mo ri yan ran won lowo won sa sa sa won lo ru ran lowo o se bere si gbe kakiri ni titi titi to lojo fi de nigba ti a e ri pe ki sasipo ti won da oni won lo sugbo yi olorun ju awe da lo
1: bene
0: yi olorun ju lo o ji olorun ju awe da lo iwo na ya re wo dakun iwo isa wo lo be fira se ito suga
1: ton wo ra re ran
0: abi jejere abi kini kini kan na ton be fira titi lo ma ma wo re ran
1: se ni lo si test bo lo sayewo ton ni get out
0: ori iseto frustrate abi frustrate
1: frustrate
0: lo sora lo sora
1: ki mo lo gbe ile ifami mi si onikun
0: olohun de je
1: ah ni riru e
0: mo de ni ko ni mo gbe apo ito ka ki
1: na ni ile ifami
0: e na mo so tun mo ni ko mo ni ka o mo ti ka olorun gbe wa ni ya ni Nigeria
1: ni ba mi
0: oluwa ni

0: ti orilede Nigeria wa ninu irora nla eh nipa tadari atorisirisi o la won fi korin sita gban lati fun ani itunu lati fun ani pe iya ri pe to e ma ma wori ojo la ma ma dara oluwa dede ko wa gbe wa nija leyi ti mele ina oluwa gbe Nigeria nija
1: gbe wa nja ni o omo wo wa ran
0: Elolego gbadẹ lo ni nisi
1: abi
0: 1300 360
1: and tin ba gbera ni banke mo le luji ti mo gbe taisin ti mo lo sokoto elo mo fi ripo alo atabo mi 5000 ni
0: agbo ba
1: sokoto yes about sokoto la nso le awusa 5000 alo atabo
0: o ti ye mi mo si ranti laarin odun 1993 to odun 1996 ona bini la ma longba na dada ti ba ti ma lo 504 ni mo si longba na lohun te ba ti repo 157 naira 157 naira yo ko moto yo ma sele epo ngba na wa wa gbe lo beni latakure ma gbe pada sakure
1: e lo fi re pa nisin ko le to nje
0: sa lo si ilesa ma to pada epo yo su sakure de jogi
1: beyin ba ti jade eyin fi 150 re pa
0: ah oluwa
1: walai won ni fun won ni ke lo mo balance yo we pa wa ke to gbe le lo walai

0: phone re ran ti wa ni Nigeria yo te fi ran ti wa iwo samura fadura se pe with a coffee bene ni bu ka sumo Olorun
1: be ni ni
0: bu orin ti baba na nko ka fi sumo Olorun ni e ja pe Olorun bi o ti le gbo o ni e ja wa ni kutukuto wuro ko le ba ti da wa lo o le to ba ti wa awon yo ku riun to ba le wa Olorun lo ku
1: o tan
0: bo ba ti le wa lo
1: ku ba ti ro wa
0: ko so ro wa
1: nko gba lasiko gan
0: n
1: bo la rowo to kan na wo ye o ni o si down
0: yo si down o lu gba ni bi gbogbo ko si bi ti o si yo si da lorun Olorun da wa lorun ah gbogbo awon orin baba yi orin to fun ni ni siti ni e to mu ireti wa oni orin re ah bo se koja lo ni mo ra yan fun yin yen ti o fi di ologbe awa riru awon sawawuru won do titi mo nisi awon to ko ni nisi na gbianju o mi o leg
1: won sapa awon na
0: won sapa ni ona jina sira mo ka fa ta ma mata ma ka fe te meje ka
1: bu ti o ka da mo ngba dun bayi ko da pimpi ja pe ja pimpi ja ja ja pimpi ka e jo na ni lai mo tu mo re ori na ni
0: ori won o dagba ti o ba gbe aga
1: wa su
0: to ngbe ka kiri to wa su oro Olorun
1: bo se bi an ma ye odun eleyi bayi se bi nla ngbo tin dun ma nu e ma gbo ja pimpi ja pimpi
0: dawo eyan re dola aye re oda yawo re oni samuel lowo iwo no da ni samuel lowo aya rere lode oko jagbo to wu nbe o ni aya rere ni aya rere o le ba mura tesi waju die ki gbo pararan pararan yen ko jina die

0: lati oke agbe
1: ben sir ilu bto
0: to adupe adupe
2: e pele sir
1: era sir
2: yes sir
1: ba gbogbo o te so ni party baba e ko si ronbe
0: adupe
1: adupe baba e ma good o ti baba ba tin to ba nkorin bele yi ma nsi ni bedese kon se kon e ma toro dali je se ni bet nipa pe won ri alaanu yen e wo en tolon ba
0: lo sin lo ni sin lo
1: ni
0: beni beni
1: baba wa ni apo tun ba olorun lead mari bayi
0: le ni daju aye na ni daju
1: o tell you gbogbo awon ton se sile o ma jere won o
2: amen
1: eyin na te fo ni ise tin sin eni foju won ni foju su ko yin o
0: amen
1: eni rin mi devi te o ye din po na o e se ko kweto
0: Nigeria
1: Maduwa.
2: Amen, amen, amen.
1: Odabo.
0: Odabo.

0: se lo awo baba ina tesiwaju lori ododo tin bo leke mo fe sare mu nkan kan wa e daku ki lo le fa ki a bere ife ni bi a doto odun seyin opolopo na lo le ti ba pade odide a doto odun seyin
1: 50 years
0: ni fe na de tun daru to kalu tutu bena ya sugbon ife o ku oni bi to duro si won pade laarin odun bi merin marun leyin ba ti atuka
1: o tun tuka
0: o meji ti atun fi jo wa ki o tun tuka na ni leyin a doto odun le won se tun wa pada pade ti won se wa so yiki fun won ti wa tun gbera won ni yawo ba
1: ni ton ton ton ton ti kaluku si ti fe yawo ti e kaluku ti loko ti e
0: to ti bi
1: ah ko wa so won gan ah adebayo mo gbo ri sugbon ko soju mi ri eleyi soju mi koro bayi
0: o soju koro
1: eh o soju koro
0: eh e dakun ki le roro po fa iru fe wo niyan oto ni fe leyele oto ni fe adaba iru fe wo le le pe iru fe bayi e da si wa lori eto yi pe ke eyan o ti jo wa
1: ki se aro so oro o sele korokoro ni ki sa aro so oro
0: hello hello
1: hello e ti wole
2: hello sir
1: e so mo yin radio yo dakun
2: e ji na mic lo ti pada n so lati ki agbe
0: sir e da bo yi sir
2: I want to go to the house.
0: Titi e baba eyobirin okan gbe tori se to nse yen okan tun lo pa ko ni lu yen won wa ti
2: gbe o ni
1: transfer eyin o ti riri
0: mo ni transfer
1: eleyi sele ni o eleyi sele ni
0: se pe ko da ti si phone nigba na lo on gbe ra won ise gbe baba lo lati le awusa o de port harcourt o de calabar o de kano ati kano o tun pada soyo lati Oyo state won tun gbe lo seko bo sa se nkiri ka niyan bi ri ajo ye se ri niyan
1: se fo wa pade ara won lomo
0: nigba won wa ti se tan be iya ti bi na ti loko ti e sugbon ire ni awada opo ye koja lo obi mo bi meji meta fe niyan o na de ti da wa lati gba na o na tun wa ri ise ijoba papo lo na tun ri ise ti e na tun bere si ni gbe lati bi kan si bi keji lati bi kan si bi keji emi temi n ba yin soro yi ise ti gbe mi lati akure lo si guso sambara sambara lo sokoto lo kebi whatsapp buja mo rin yen na lo sa olo lo ba ndidi le mi mu haleluya tori oto ni ke yan mo so mu te ba ti di pe e wa ninu se ijoba won mo gbe yikiri ni baba temi soja ni tele bi kiti ba tin lo yo so won ma so bayi ajo lo ni titi ko pe mo be na ya pe ah baba e dakun ele npa e ko mi lara iru e sele ti ru arabirin atarakunrin yi o kaluku lo

Mukinyi eka so eko ise latoro asiko welewele ojo iroyin kakiri lewa la mu afoyin lati koni glow 99.1 fm japo state akure oluware melekun idowo lo ni royin yin ile se are ti benu atelu omoye sipo are legbe oselo Nigerian Democratic Congress NDC ogbeni Peter Obi pe ni se ni dibo lati momo ibi ti are Bola Tinubu wa ni lolo yi bo ba jure pataki si are Bola Tinubu lori oro iroyin ati lana agba bayo onunuga no so oro yi ni fisi si oro tawon kan tin so nipa bi are Bola Tinubu ko ti kopa nibi ipade giga ajo isokan agbaye elekokanle logorin nilu New York onunuga se lalaye pe e konkonrin konrin adari ile adulawo meji nile South Africa Cyril Ramaphosa ati arele Egypt Abdel Fattah Sisi ina ni won o si nibi ipade ohun ti ko sisi igbodun rosho lawon orile di won to tun wa nje kodi mimo pe are Bola Tinubu yo pada wa si Nigeria lati wa se ajoyo odun ominira elekerin din ni aadorin ati lati le bu ola fun MKO Abiola be o ba gbagbe igbakeji are le yi Kashim Shettima lo ti soju are Bola Tinubu nibi ipade giga ajo isokan agbaye leyi to waye ni New York ohun ti ireti si wa pe are Bola Tinubu yo de pada si Nigeria lati France lola ojo kokandin ni ogbon osu kesan odun ta wa yi ajo tin dekun arun AD ni Nigeria nlo ti bere ifikun lokun pelu ijoba

0: Olorun ni ki ku eniyan ma nsa isan Olorun ni ki nsa isan eyan siregun Olorun ni ki siregun ibapade pelu Olorun o ma yi itan aye ene pada ti eyan ba ni ibapade pelu Olorun o dabi igba ti eniyan ni ibapade pelu oni to ni ohun ti aye eniyan fe ibapade pelu Olorun mo so tele si aye iwo to gbo mi to de sami Lord wo ni o ma ni ibapade pelu Olorun emi ti mo nsoro yi mo ni ore ofe lati ni ibapade pelu re ni odun 2019 igba yen wahala wa gan ati je ati mule ati je ati mo le gbogbo e di sugbon mo gba awe ati adura awe yen na la ngba lowo lowo bayi 92 days awe yen la ngba lowo lowo awe yen ni mo ngba nigba yen ti mo wa ri ran loju ala ti mo ni ibapade pelu e o de so fun mi pe ogun se eni ti mo ni ibapade pelu mo so tele sinu aye en to gbo mi o ma ba eniyan pade Isaiah 6 verse 1 Isaiah 6 verse 1 o so pe ni odun ti Uzziah oba ku mo emiri oluwa joko lori ite ti o ga ti o si gbe ara re soke ise ti aso re kun tempili eni ton soro ni bi woli ni woli Isaiah lo soro ni bi so ta ba so pe eyan woli da so si pe enu olorun la nso yen bo ki lo baleru ninu to ri ni bi ni pe ko ti ri olorun ni ru dimension yen ri ko ti ri olorun ni ru ipa yen ri lo to lo ngbo won oluwa lo to lo ri olorun sugbon iya to ri ni bi iya yen tun lagbara ju on to lero lo so tele sinu aye e lori ohun to fe ri olorun fun yen o ma ni ibapade pelu e ibapade pelu olorun o ma yi itan aye ni pada ibapade pelu olorun o ma ngbe eja eniyan ti eyan ba ni ibapade pelu olorun ogun aro ma se ogun osan ma se ogun ale ma se ogun oru ma se olorun o ti da si aye e ni won riran si e ti o se ti olorun ba da si aye e won riran a de ma se ore ti olorun o ti da si lore to fail ti ore ti olorun ba da si ore yen o ni fe tori eni to wa ni di failure e o ma ri ja olorun eni to wa ni di wahala e o ma ri ja olorun to ba ni ibapade pelu olorun aye re ma yato si ti tele to ba ni ibapade pelu olorun ona re ma yato si ti tele ninu we out of apostle 3:6 solu o ni ibapade pelu olorun asodi si christi ni tele asodi si christi o ni solu tele sugbon ni keta to ni ibapade pelu olorun o di eni to je pe awon eniyan won wa o wa nwa asun yinrere tori pe ni ibapade pelu olorun enikan wa ni Exodus 3:1-6 Moses o ni ibapade pelu olorun nipa ina to igbe to njo ina njo igbe osirun ibapade pelu olorun o je ohun to ma yi aye ene pada mo so tele sinu aye ene kan o ma ba olorun pade mi o soro nipa eniyan mi mo soro nipa olorun oba to da aye atorun oba to da eniyan oba to da eranko oba to da ewe oba to da egbo esa
1: baba
0: o ma je ohun to ma ba mi ninu je tin ba ri awon kan ti won lodi ti won sodi si christi ti won bu christi ti won se bigba ton lodi si esin o ma bu because won o ti ni ibapade pelu e awon to ni ibapade pelu e awon na mo ru eni tan so ye eni to ni agbara lori aye atorun eni to ni agbara lori oso eni to ni agbara lori aje eran lowo ni igba soro eran lowo ni igba to tan olorun to pe to ba de saye eni aye eni ani itumo ọmọbìnrin yẹn ọmọ wòlíì ó jẹ gbèsè ìyàwó ẹ nígbà tó kú tán wọn fẹ mú kan wá mú àwọn ọmọ ẹkọ fi dí gbèsè ó wá lọ bá Elisha ó ní ọmọ rẹ tí í ṣe ọmọ rẹ nínú olúwa ó kú wọn wá fẹ fi àwọn ọmọ mi dí gbèsè nígbà tí ó ìgbà tó tí obìnrin yẹn ní ìbá pàdé pẹlú ọlọrun sà ọwọn di ọpọ lé ẹ ìyanu ṣẹlẹ onígbèsè dẹni tó fún yàn ìbá pàdé pẹlú ọlọrun mọ ń sọrọ nínú ìwé king nìyẹn o ìbá pàdé pẹlú ọlọrun a ò fi bẹẹ ní time láti fàágùn ìbá pàdé pẹlú ọlọrun téèyàn bá lè bá ènìyàn lásán pàdé tí ayé rẹ ní ìtumọ ọlọrun la ń sọrọ nípa ẹ ìbá pàdé pẹlú ọlọrun ohun tó ní agbára ni nínú ìwé genesis chapter 32:24-30 jacob ó ní ìbá pàdé pẹlú ọlọrun mo sì máa padà wá next week láti wá sọrọ nípa ìbá

0: pade pelu Olorun awon kan wa sa aiti ni ba pade pelu e ni o je ka ye won yi pada o ni ba pade pelu Olorun ni se se wa ni daduo o ni ba pade pelu Olorun laye re se daduo Olorun la nsoro nipa e Esa, baboni, adere o jota ni keni, itere o jota ni keni, Esa, kogba itelo wene kan, koda ni gwe tefunyo, kosan to wadye, inu re fufuni, kosani to, kodi defunyo ri, kolosi, kolotun, kolashipa, kolakogu, odani kon pasyani, adimo sofunyo niye, bogwa ita ba shame, nibita wa, mo sotele, o lon wabba o gojulo, o mani, ni ba pade pelu e okunrin kan wa nuwe luko were ni ara gadara igba to ni ba pade pelu olorun were kuo lare o di ani to wa di evangelist ojiji olorun yin re re olorun omo bere kan wa ninu we matthew an pe ni opo opo ni omo re ku o tun ni ba pade pelu olorun omo eji mo soro nipa iba pade pelu re teyan ba ni ba pade pelu e omo bere kan wa sa ninu bibele oni isun eje isun eje to je pe o tin di ohun itiju si keyan ma sun ni eje ko do ohun itiju ani testimony ta le so fa won niyan lati je ko mo pe nini iba pade pelu re ohun to ni agbara ni bawo lo se le ni iba pade pelu olorun oni ko gba fun ko gba jesu lolu atolugbala re mu ese mu ero okan e mu bra point e mu kege empty gege ma bo ni ola wa ni ba pade pelu e teyan ba raro ki roto bo se je niyan ola ma ni agbara gan fun gbogbo awon to ba wa mo fe ni asiko lati gbadura fa awon eyan meje lori kan ni
1: e se baba e ku ohun late kan baba n soro nipa divine encounter iba pade pelu olorun won ti ri orisirise apere ti won ti fenu ba ninu bibeli baba le sala ibere bere iba pade pelu olorun o tobi o gugan wa white baba ti eyan ba ni ba pade pelu olorun ton se iru eni be se won to le fa iru eni be seyin se
0: ko si eni to le fa seyin ko si eni to le fa seyin ti eyan ba ni ba pade pelu olorun o dabi igba ti eyan ni ba pade pelu president ni o ti atunju president lo president so pe ko ma lo enikan ni ko pada o fe ku ni olorun yen lagbara gan sa eni awon to ba pade lo le royin e esa o la apostle ayodele baba lo la ri to fi diwin esa keyan ma so tele ko de ma ri be keyan ma ko keyan na sori apata ki aya re won ki ejo gbe lori eniyan ko no ma sa ko no ma iba pade lo nje be keyan ba ni iba pade pelu e wa da lagbara mo iya jele yin lowo be ni sa
1: teyan ba ni iba pade
0: wa di eru jeje won ma sa fun e won ni se lo logun won ni se lo dogbon si iba pade teyan ba ni pelu olorun sa eniyan joko sori ite ti o to si oni dafidi ni to fi lo joko sori te solu dafidi o lagbare physically spiritually morally encounterly transformingly ko ni agbara sugbon tori pe o ba enikan pade sa to ni agbara ni to olorun yen ni mo so tele si aye enikan loru oni o ma ni ba pade pelu e igbagbo re lo kan nidi ko package are lola foro analyze le ma bo je so tele je nkan so aso se oro meje si aye e ni ola ti o ba si yanu fowo re mi ni mu ohun to ba dayan loju eyan ma fi ngbara ni olorun yen da mi loju sa tori mo pade e aye mi de yi pada
1: olorun se enablement god olorun to nso ko se se di sise eh olorun lo pin ona ah olorun se baba isare pe number yin olorun
0: number to ma pe mi si leyin to ni 080 6430 6132 080 6430 6132 081 2307 1219 081 2307 1219 leyin eto ni ko pe mi ma de flash mi
1: e ti gbo ohun ti baba so oporo la nso fun omoluabi o lo to teyan ba ti ra iro ko ni ra otito e ti gbo iwo na o gbera ko wa ni ba pade pelu Christ Jesus divine encounter lo le se o don't be blindfolded because life without Christ is full of crisis e je ka ni ba pade pelu olorun olorun a de ran wa lowo loruko Jesus e ja de oke lohun
2: la pade Residential Ministry.
3: AKA Kokoro Agbara.
2: Gbe ipade Solution Hour.
3: Yo ma waye ni gbogbo ojojo Tuesday.
2: Ti a pe akole re ni
3: Solution Hour.
2: Work

Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá Jésù. Olúwa Ọlọ́run agbẹ́yin ga torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run. A ṣe yín lọ́ba àwọn ọba torí pé ẹ kò yípo yín padà. A fi ọpẹ́ tí ó ga jùlọ, ìyìn tí ó ga jùlọ, ọlá tí ó ga jùlọ, a fi fún yín Olúwa Abẹ́ọ́, Olúwa Ṣéní tẹ́wọ́gbà. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa Olúwa dáríji wa o. Àti dórí ètò lẹ́ni Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Àtẹnu tí ó sọ ọ̀rọ̀ rẹ àti títí ó gbọ́ ẹ̀mí mọ́ ó ya bomirin wa. Olúwa jẹ́ ká ní ìbùkún ní ọ̀dọ̀ rẹ. Láti ọ̀dọ̀ rẹ wá Olúwa bùkún wa bùkún ilé wa. Olúwa bùkún ọkàn wa ran ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́. Ògo ni fún orúkọ yín Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì àmì àmì ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Mo kí gbogbo wa pé a kú ilé. Bí mo ti máa ń kí wa ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ náà nìyẹn. Mo tún kí wa léni wípé a kú ilé. Bí mo ṣe wá ń kí wa pé a kú ilé yìí náà ni mo tún kí wa pé a káàbọ̀ sórí ètò. Mo gbàgbọ́ wípé a ò gbàgbé àkókò yìí, a ò sì gbàgbé ètò yìí. Wákàtí òmìnira ni ètò náà. Èyí tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ tí a sì ń ṣe ní ìkànnì yìí Glow FM 99.1 FM ní gbogbo ọjọ́jọ́ ajé every Monday. Bẹ̀rẹ̀ láti agogo 5:00 sí agogo 6:00 ìrọ̀lẹ́. That is 5:30 PM to 6 PM. So orí ètò yìí náà látún ti wà lónìí. Èmi náà ni ọmọ yín, ìránṣẹ́ yín, ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Prophet Samson Taiwo Adegoke láti ìjọ United Apostolic Church of Christ Rock of Fire. Mo máa ń sọ pé gbogbo àti bá ti wà lórí ètò yìí, mi ò wà fún ìjọ Rock of Fire nìkan. Mo wà lórí ètò yìí láti jẹ́ aṣojú ikọ̀ àti ìríjú gbogbo ní ìjọ United Apostolic Church of Christ worldwide, ìyẹn ní gbogbo àgbáyé. Bákan náà, mo sì wà lórí ètò yìí láti jẹ́ aṣojú àwọn ìríjú nínú Kristi to represent the body of Christ. Hallelujah. Yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa bí ẹ ti ń gbọ́ wa, ire àti àánú yóò máa tàn yín lẹ́yìn. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wòran wa bí ẹ ti ń wòran wa, ire àti àánú yóò máa tàn yín lẹ́yìn. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Kí lohun tí a fẹ́ bára wa sọ lónìí? Ohun ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run fi rán mi sí ọ lónìí, tí ó fi rán mi sí gbogbo àgbáyé, òun náà ni wípé dídúró nínú dídúró de Olúwa. So ohun tí mo máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lónìí náà ni pé dúró de Olúwa. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé orin Dáfídì orí 40. That is the book of Psalms, chapter 40. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ kínní àti ẹsẹ̀ kejì ńbẹ̀. The book of Psalms, chapter 40 verse 1 and 2. Ìwé orin Dáfídì orí 40 ẹsẹ̀ kínní àti ẹsẹ̀ kejì níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ó sọ fún wa. Ní dúdúró èmi dúró de Olúwa, ó sì dẹtí sí mi, ó sì gbóhùn ẹkún mi. Ẹsẹ̀ kejì, ó sì mú mi gòkè pẹ̀lú láti inú ìparun jáde wá, láti inú èrùpẹ̀ rẹ̀. Ó sì fi ẹsẹ̀ mi ka orí àpáta, ó sì fi ìṣísẹ̀ mi lélẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Ohun tí Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí, òun náà tí Ọlọ́run fi rán mi sí ọ, òun náà ni pé dídúró de Olúwa. Ta bá ń sọ̀rọ̀ wípé dídúró de Olúwa, ó jẹ́ ohun tí ó lágbára púpọ̀. Hallelujah. Lóòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n lè dúró de Olúwa mọ́. Lóòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n lè dúró de Olúwa mọ́. Ìgbà tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ò lè dúró de Olúwa, òun lè fi rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n wá ń yalé aláwo, tán ń yalé oníṣègùn, tí wọ́n ń wọ ẹgbẹ́ òkùnkùn. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ó ń ṣògbó ni. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ó ń kó fá. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń kó ọbà tálá. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ó ní bàbá ń gbẹ́jọ́, tìtorí pé wọn kò lè dúró de àkókò Ọlọ́run. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lónìí, èní tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà ni wọ́n fẹ́ di ọba dáre. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lónìí, ọjọ́ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ di bàbá Adébóyè. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lónìí, ọjọ́ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ di bàbá wa TB Joshua. Wọn ò lè dúró de àkókò wọn. Tàbá sọ pé kéèyàn dúró de Olúwa, ìyẹn ni pé kó dúró de àkókò tí Ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí. Bíbélì sọ pé ohun gbogbo ni ìgbà tí àkókò wà fún. So ohun tí a ń sọ nípa rẹ̀ lónìí tí Ọlọ́run fi rán mi sí ọ, òun náà ni dúró de Olúwa. Olúwa ṣí mi níyè pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsẹ́nì ti kúrò nínú Olúwa, torí pé wọ́n gbà pé Olúwa ti pẹ́ jù. Wọn ò lè dúró de Olúwa mọ́. Lójú wọn ó ti pẹ́, Ọlọ́run ti pẹ́ jù. Ni wọ́n á fi Ọlọ́run lẹ̀, ni wọ́n yan Sàtánì lọ. Kìrìsẹ́nì tó fi Kristì sílẹ̀, tó wá ń wá Ọlọ́run mìíràn káàkiri. Kìrìsẹ́nì tó fi Kristì sílẹ̀, tó lòun padà lọ kó ifá. Kìrìsẹ́nì tó fi Kristì sílẹ̀, tó lòun padà lọ kó ọbà tálá. Kìrìsẹ́nì tó fi Kristì sílẹ̀, tó lòun wá ń sin èṣù. Kìrìsẹ́nì tó fi Kristì sílẹ̀, tó lòun bọ ògún. Kìrìsẹ́nì tó fi Kristì sílẹ̀, tán làwọn wá ń bọ ṣàngó, tán ń bọ ọya. Títorí pé wọn kò lè dúró de Olúwa ni. So Olúwa rán mi sí ọ, ìwọ tí ò ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lónìí, wípé dúró de Olúwa. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé dúró de Olúwa.
Psalm 40 verse 1 yen o ni diduro ni diduro emi duro de Oluwa o si deti si mi o si gbohun ekun mi so eyin arakunrin ati arabinrin ile ohun ti a fi ran mi si Olorun ni oran imoran ni o o na ni pe duro de Oluwa o opolopo ti kuro ni Oluwa tan lo Oluwa wa de a o wa ba nbe mo a o ri mo ah ire yen wa gbe sibe ire yen gbe sibe so Oluwa ran mi si o wi pe ko duro de Oluwa iworin David Psalm 27 verse 14 e je ki awon ti o so fun wa nbe e je ka won ti baba David so David mo pe oniruru olorun lo wa ni ile na oniru awon orisa ni o si wa sugbon o yan olorun laayo Psalm 27 verse 14 o ni duro de Oluwa ki o si tujuka yi o si mo ni ayale mo ni duro de Oluwa oro yi ni ojogbon oba yi n ba wa so ipe ka wa ki a duro de Oluwa ni gbogbo ona o ti pẹju fun elomiran ah hallelujah awon oro mi lo ni e ma ya si awon ibi kankan o ti duro de Oluwa la n so yi un ti a n ba wa so ni pe ka duro de Oluwa ma ko pẹju oju re lo ti pẹju ni odo Olorun ko pẹju duro de Oluwa lati fun o lowo duro de Oluwa lati fun o nise duro de Oluwa lati fun o loko duro de Oluwa lati fun o lomo duro de Oluwa lati kole fun o duro de Oluwa lati gba fun o lati je eniyan laye duro de Oluwa opolopo awon ti won koju ti won o le duro de Oluwa amon ti o gbeyin won opolopo won wa omo won o le duro de Oluwa won lo gbo omo lowo orisa omo yen dagba tan o ndamu won ohun lo se kupa won eh tori pe won o duro de Oluwa ni opolopo awon omo wa gbogbo won o le duro de Oluwa won jade ilewe won o tete rise won wa lo gbiyanju kaakiri elomiran bi to wase de oga re ni abi to n ba ba se po lo to ohun to le fun nise o si yonda ara re ngbo yonda ara re tan won ba se po tan ise ise won o fun ko se lo station e san pe kesi yen o se gbe lo police station ta la fe so fun so awon kan be ni e duro de Oluwa ohun ti Oluwa ran mi si yin loni o na ni pe kin so fun yin ke duro de Oluwa e je ka won ti Psalm 46 so fun wa Psalm 46 verse 10 46 verse 10 iwe orin David chapter 46 verse 10 e duro je ke si mo pe emi ni olorun a o gbe mi ga ninu awon keferi a o gbe mi ga ni aye olorun bo soro nibe olorun gbenu mi bo soro bi o tin gboro mi baba mama anti brother eyin aburo gbogbo eyin ore gbogbo oluwa so wi pe e duro je ke si mo pe emi ni olorun oluwa so pe nigba ti oun ba de tan ti oun ba se ise ti oun fe se ninu aye re o ni aye yi o gbe nga o ni a o si gbe mi ga ninu awon keferi e o gbe mi ga ni aye so oun ti a n so niyan eh ma kanju mo won owo mi o to mo fi kan gofa ori re ni o jale e wo opolopo awon omo wa won kanju won lo n wo nu egbe okuku won e wo gbogbo ohun to n sele e wo were ni gboro ewo were ni gboro ewo nta awon obirin ti won da gbogbo a o turi mi won ni eko ni won ti jale o ti ya were bayi o omo yawu lolo ola ibadan la o ti ri mi omo yawu lolo otun la ilorin la o ti ri omiran omo yawu lolo ki na lo be lai se bata ai le duro de Oluwa ni e jo wa ran mi si yin lo ni wi pe e duro de Oluwa e duro de akoko yin e do de ohun ti Oluwa yo se ninu aye yin yo si ro wa lorun ni oruko Jesu e je ka sare won ti won so fun wa ni Psalm 130 yen Psalm 130 e je ka won ti bibeli so nibe Psalm 130 e je ka won ti bibeli ba o ba wa soro nibe o Psalm 130 e je ka won ti ese karun so fun wa nibe verse 5 o ni emi duro de Oluwa okan mi duro ati ninu oro re ni emi nse ireti hallelujah ohun ti a n so niyan di duro de Oluwa o ni emi duro de Oluwa okan mi duro ati ninu oro re ni emi nse ireti ese kefa wa so pe okan mi duro de Oluwa ju awon tin sona owuro lo ani ju awon tin sona owuro lo so e di awon oro wonyi mu awon tin sona owuro okan mi duro de Oluwa ju awon tin sona owuro awon ti won ko le duro di akoko won fe nikan yen ni kutukutu owuro praise the lord ah nje o ti e yi olojo to tin ka okan mi duro de Oluwa ju awon tin sona owuro lo awon ti won o le duro di akoko won ojo ti won bere na ni won fe ga ojo ti won bi won na fe je eniyan won awon sona owuro
won sona owuro iranse olorun to nsona owuro ti o le duro de oluwa gbogbo won won pari ereje won sinu iparun ni mo ma so fun awon eyan pe irin ajo aye yi ko si abuja nibe ko si kona nibe to ba ti lo fe gba kona inu koto lo ma ja si inu koto lo ma ja si ko sun to dabi ko duro de oluwa omo miran rin si waju orin seyin o dogbon si irin ajo aye re gba wa ngbo won ni omo mi yo dede gbe mo a gbe moto nle moto lowo nla yo dede bi tomi tomi la bridge yo park sibe a fun ara e yo sodo emi to fun lowo yen so pe akoko to ma bo hallelujah ko si nkan to dabi ore ti olorun se ko si kan to dabi iyanu olorun duro de oluwa ohun ti o so ti o so ni ese ti o tele yen o so wi pe o ni emi duro de oluwa ju awon ti sona wuro lo nigba ti a di ese kefa o ni okan mi duro de oluwa ese karun so pe emi duro de oluwa okan mi duro ese ke karun lo so be ese ke wa so pe emi duro de oluwa ju awon ti sona wuro lo awon ti won fe ojo ton bere na ni won fe ga ti won fe kanrun won wa nkanju won pa gbogbo re po nje o mo nkan ti o je koro aye re oloju kia o na ni pa iduro de oluwa I duro de oluwa iwe lefitiku so pe kenikeni mo se sin gbere iwe lefitiku lo so be awa kini dia ti lewe le ti o fu wa nlo fi pe kenikeni mo se sin gbere si ara re o idire ni wi pe nigba ti o ba tin sin gbere yen gbere ti o sin yen ko ni je ki adura ti o gba o gba adura ti o sin gba yen ko ni je ki gbere ti o sin sise se ri pe iya meji ti wa je niyan be yen o aladura ni o si to lo sin gbere o lo kan sin gbere ni mo fi we ke yan lo nu egbe okuku ko lo ma ba awon aje kan ran lowo ko lo ma ba lawo woli to ni we isegun woli to ni gbasile to lo pon ifa woli to nfo mi fa boju lara ro o tori wi pe won saya olorun miran so ikan ma di keji lowo ikeji ma di kini lowo ohun ti a nso loni ona ni pe ka duro de oluwa bibeli pe ka duro de oluwa ka duro de oluwa iwe johanu john chapter 8 e je ka wo ohun ti o so fun wa nibe iwe johanu ori kejo e je ka wo ohun ti ese ikokan le ni ogbon so john chapter 8 verse 31 nitori na jesu wi fun awon ju ti o gba gbo pe bi eyin ba duro ninu oro mi nigba na ni eyin o je omo eyin mi tooto nigba ti a ba ti duro ninu oro olorun nigba na ni a o je omo eyin re mo so fun awon eniyan kan won ma so nbe won ma rerin mo ma le so na le ni na ki wo na rerin ile ko ni se looto ni hallelujah especially awon omo birin wa ti won fe loko tan o tete loko if you want to maintain your christianity to ba fe duro ninu christianity gidi titi dopin omo christian omo obinrin to je kristeni to wa ri pe won o tete loko to lo fe omo baba lawo to lo fe omo ologun to lo fe omo onisense ngba ti won fe tan won si fe oluwa to yin ni iya re so sugbon ngba ti awon omo baba lawo fe tan won wa se odun fa fun won wa so da ifa to yin ejo eyin na down nile se kristeni si lo mo yen ki n se kristeni mo o ti sonu ninu kristi o ti da omo ifa be na ni omo kristeni omo obinrin kristeni to gba kristi sinu aye re to lo fe muslimu mary loruko e ninu kristi won fun ni mary maria iya jesu won gba fe to lo fe muslimu won wa pada se mi o mo tan pe bi woli mo bi kankan won se ohun ti won ma nse fun omo obinrin ti esin won ba fe won wa fun ni fatimotu won fun so ko le maintain christianity mo o ti kuro ninu oro kristi ohun ki n se omo eyin kristi mo hallelujah jesu so fun awon eniyan pe awon oni ka awon kan ma tele won ni won wa nse awawi a fe lo siku omo wa a fe lo siku iya wa won fe lo si oni e je ki awon oku ki o ma si ara won ki kristeni o fe kristeni ki bo omo baba lawo o fe omo baba lawo ki muslimi o fe muslimi lukuluku a le wa ninu asa ati ise won so ta ba ri omo kristeni to ye gere to kuro ninu oro olorun to lo fe esin miran o ti ku ki n se kristeni mo kinse mi o so wi pe ko dara o sugbon mo so nipa lati je kristeni lati je omo leyin kristi n ti mo so niyan o nigba ki gba to omo kristeni ba ti kuro oun lo church iwo to n lo church yen na lo tun yale baba lawo o awon aye kan wu o be na ni wo gan fun ara re mo pe o kinse kristeni mo oun ti olorun so fun wa loni o na ni pe diduro ninu oro olorun diduro ninu ofi olorun diduro ninu ase re lati je omo eyin kristi john chapter 15 e je ka won ti ese ikesan san fun wa nibe ese kesan gege bi baba ti fe mi be ni mi si fe yin e duro ninu ife mi o jesu lo n ba wa soro nbe e duro de oluwa e duro ninu ife re e duro de oluwa ke duro de ohun ti oluwa yo se oluwa yo ran wa lowo ni oruko jesu ohun ti a ba wa so ni para e loni o na ni di duro de oluwa
ko ye nigba ti ye olorun igba ti akoko re ba to ti oluwa ba de ko ye kan so wi pe won ba oni be mo o awon agba ni awon akin igba ni won duro de oluwa bi jabesi ti ni iponju to o duro de oluwa bi job ti ni adanwo to o duro de oluwa be na ni gbogbo awon ara igba ni won duro de oluwa ana iya nla iya wa ma kare o ma kare o ko ma romo bi o sugbon bi o ti romo bi ko lo gbomo lowo ogun ko gbomo lowo sopona ko gbomo ti o se kupa o duro de oluwa ti oluwa fi da lohun be na ni sara iyala yawa o na duro de oluwa on ti an so loni o na ni pe duro de oluwa jesus christ fun ara e ba wa so ninu ise awon apostle ori ikini act of apostle chapter 1 verse 4 egbon ti oluwa ba so onigba to si ba won oni ni nigba ti o si ba won pejo o pase fun won ki won ki o ma se kuro ni Jerusalem sugbon ki won ki o duro de ileri baba eyi ti o wi pe eyin ti gbo ni enu mi praise the lord jesus lo ba won soro nibe o so fun won pe e ma se kuro ni Jerusalem o e duro titi ileri na yo fi de o e duro de oluwa o e ma kuro ninu ilana yi o e ma kuro ninu ase yi o o ni ki won ki o ma se kuro ni Jerusalem ki won duro de ileri na opopolopo o le duro de ileri na loni won ti sa kuro ninu ileri na ohun la se nso fun wa loni wi pe duro de oluwa se bi won na mo ileri na o ti ba wa se ileri ni Deuteronomy 28 wi pe ohun yo bukun fun wa ijade wa iwole wa ibukun ni o lohun yo fi wa se ori awa ki yo je iru o ni awa ki yo je atoro mo sugbon awa o ma win awon ori lede ileri niyan ileri niyan o ti ba wa se ileri o so na ninu Psalm 23 o ni ohun yo te tabi lo nje sile ni waju wa ni oju awon ta wa yo si de oro si wa ni ori e ma je ka kanju e je ka de oluwa digba ti won o te tabi liyan e je ka duro de oluwa so ohun ti o so ni pe ka titi digba ti awa yo gba ileri na emi mi mo gan ara ileri na ni ara ileri na ni emi mo yen o lohun eyin yo gba emi mo eyin yo gba agbara nigba ti emi ba ba le yin ara ileri na niyan lati jogun ijoba olorun ara ileri na niyan o wa nso fun wa wi pe nigba ti o si ba won pejo o pase fun won ki won ki o ma se kuro ni Jerusalem sugbon ki won ki o duro de ileri baba eyi ti o wi pe eyin ti gbo ni enu mi praise the lord koro wa ma da bi ti Naomi o ohun la se ni ka duro de oluwa o iyan mu ni Jerusalem Naomi wa mu ya o mu oko re ati omo meji lo ba fi Jerusalem nle lo ba lo si Moab nitori po gbo pe onje wa nbe pese mo wa nbe wi ti si wa nbe resi be si ship lo ba fi Jerusalem ti yan ti to ti mu nle o ba pada lo ngbo ma de be oko re lo kokko fosan le loku omo re agba na ba fosan le oku ikeje ba fosan le oku o wa ku iyawo awon omo re tori pa awon omo re fe iyawo nibi ti onje po leyin igba ti gbogbo nkan won sele ni iyan miran wa iyan wa pada mu ni Moab onje olorun wa bi awon ara Jerusalem wo onje ti wa po nbe ni Naomi na o ko si ki la ma se itiju o pa itiju ti sapa kan na ni lo ba pada si ile Jerusalem ohun ati aya omo re rutu awon ara lu gan se tori igba to wa nle eyan gidi ni eyan daada ni o ma nsanu ki ko dabi ti awon obirin ode oni ara lara kikan ni won ti ma ba oko won ja won won ati ya so moko lorun gbogbo ara adugbo lo ti ma mo won ohun I so obirin be so igba ti won gbe pe on pada bo n Jerusalem awon obirin lo pade re awon elegbe re lo pade re tan se akaabo se daada lode ati ireti re o kaabo sugbon ibanu je lo je o wa so fun pe ma se pe mi ni Naomi mo oni e pe mi ni Mara kini die oni mo jade lo ni kikun mo si pada lowo ofo be na ni enikani ti o ba ti le duro de oluwa to fi oluwa le to satan olorun miran yi o pada lowo ofo ni gbogbo awon ti e ba ti ri tan se be e pada lo wa di lowo won e ori nkan ti o sele si won so ko si nkan to dabi pe ka wa duro de oluwa nigba to ba duro de oluwa na ni igba na ni wo yo gbadun oluwa oluwa yo tu ona re se oluwa yo tu ona re se yo si dara fun o ko oluwa o ni je ko damu ohun ti a nso niyan e je ka wo ohun ti a ko ninu iwe ise awon apostoli act of apostle chapter 26 verse 22 e je ka sare wo ohun ti won so fun wa nbe eje ka wo nti won so fun wa nbe out of apostle chapter 22 26 verse 22 eje ka wo nti verse 22 so fun wa nbe yen sugbon bi mo si ti ran iran lowo won sugbon bi mo ti ri iran lowo gba lodo olorun mo duro titi o fi di oni mo njeri fun ati ewe ati agba emi ko so hun miran bi ko se ohun ti awon woli ati mo se ti wi pe yi o se praise the lord
Paul lo wa nba wa soro nibe yen apostle Paul lo soro nibe yen o ni sugbon bi mo si tiri ran lowo gba lodo Olorun mo duro titi o fi di oni yi iyen na ka wa na ka duro titi di akoko wa ka duro di igba wa ka ma se ko Olorun sile ka duro di akoko wa yo ran Oluwa yo ran wa lowo yo si fi mi si re gbe wa duro iwe Efesu e je ka won ti akosinu we Efesu iwe Efesu ori ikefa ese ikerinla Ephesians chapter 6 verse 14 e je ka won ti o so fun wa nibe verse 14 e duro nitori na leyin ti e ti fi amore otito di egbe yin ti e si ti di igba ya ododo ni mora se gbo bayi e duro nitori na leyin ti e ti fi amore otito di egbe yin ti e si ti di igba ya ododo ni mora so won ni ka duro de oluwa eh lo to ti faye re fun jesu lo to ti gba jesu ni oluwa ti olugbala sugbon duro de oluwa mo kuro nibi ti olorun fi o si duro de oluwa yi o ran olowo olorun a tu ona re se ndi niyan ma se sa kuro ni inu kristi mo ti tori ohun aye yi ma se sa kuro nu kristi mo duro de oluwa ni ohun ti anbara wa so e je ka won ti ako sinu iwe kolose ori kerin Colossians chapter 4 verse 2 e ma duro sisin ninu adura gbigba ke si ma sora ninu re pelu idupe e duro sisin ninu adura gbigba ke si duro ninu re pelu idupe a nso fun oloni ohun ti a mu wa loni o na ni pe duro de oluwa iwe Thessalonica keji 2 Thessalonica chapter 2 verse 15 kilo ohun ti o ba wa so gan e je ka gbo nitori na ara e duro sisin ke si di eko won ni mu ti ati fi ko yin yala nipa oro tabi nipa iwe wa praise the lord gege bi eko ti emi na fi ko yin loni oni e duro sisin e duro di oluwa nigba ti e ba ti duro sisin ninu oro na nigba na ni olori ofe lati duro di oluwa ati lati duro de ileri re ki wa ni awon to ba di odi oluwa ki lohun ti o sele nibi ti mo ma pari oro yen si loni niyan mo gbagbo pe bi o tin gbo mi oluwa yo bukun ile ati ona re ni oruko jesu ohun ti a so ninu wa Isaiah chapter 40 verse 31 o ni sugbon se apon ti mo so ni pe duro de oluwa awon to ba wa duro de oluwa kini yo sele Isaiah chapter 40 verse 31 o ni sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo tu agbara won se won o fi yegun oke bi idi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo mu won iyen ni awon ki se gbogbo eniyan o awon

ni yen so on ta n so fun yin loni ohun na ni pe e duro ninu e duro di oluwa e duro ninu christ jesus yo tu ona yin se yo tu aye yin se yo tu ile yin se ohun gbogbo tin se ti yin yo se gbogbo re ni ase pe koni je ko jo ti yin o ni awon baba wa se so nigba yen pe aduro de oluwa kin jogun ofo e je ki agbadura ni oruko jesus ni oruko nla jesus oluwa olorun agbe yin ga tori pe yin ni olorun a se n lo ba won ba tori pe ko yi po yin pada Olorun baba olorun omo olorun mi ma ise oluwa gba ope wa ope eyin ola ti agbara la mu wa fun ore ofete fun wa ni akoko yi oluwa se ni tewogba ogo ni fun oruko yin ese wa gbogbo oluwa dariji wa o ati pinu re lati duro di o awa nbe o oluwa ireti wa oluwa mo je ope apeju oluwa ba wa pade da wa lohun lakoko oluwa ran wa lowo ogo ni fun oruko yin gege bi gbogbo eyan ti mo wa si omo leyin kristi ati si omo kristi oluwa oju adua mo je o ti wa ojo oruko re mojo ti awon eniyan re eyin ti en gbo mi nile mo gbadura fun oluwa ko gbadura fun yin e mo ko sure fun yin lati oni lo gbogbo idahun adura ojo to ti pe oluwa ko fun okan yin emi mo ko ran emi si re si yin oluwa ko fun yin ni idahun iyanu ke ni eri rere be ni yori koni yi pada mo gbadura fun ilu akure mo gbadura fun ipinle ondo mo gbadura fun ile de nigeria oluwa ko gbadura fun ile na ko ma tura jesu ko gba ijoba nibe awon tin se akoso wa emi mo ko gbe won wo ogo ni fun oruko yin mo gbadura fun ile ise glow fm oluwa ko gbadura fun ile ise na ko ma tesiwaju gbogbo awon tin ba yin dowo po kan ma se ire si ogo ni fun oruko olorun mo si gbadura fun gbogbo awon ti olorun lo fun program yi oluwa ko pese fun aini won kan ma moke si kan ma di asegun ke ma mo se keran lowo olorun kera anugba be ni yori koni yi pada ogo ni fun oruko jesu jesu kristi oluwa wa amen amen amen ni oruko jesu e ma gbagbe o oruko temi ni prophet samson taiwo adegoke from united apostolic church titi di ojo mejo ti o tun pade lori eto yi lojo mejo loni ni ojo kan na wakati kan na lori kan yin na glow fm 99.1 e je ka pade 5:30 to 6 oluwa yo ran yin lowo ki alafia olorun ki wa pelu yin ni oruko ti baba ati ni ti omo ati ni ti emi mo jesu kristi oluwa wa amen.

0: kin ekro le eku ise latoro ase ko bi ojo ojo ti ri akojo koro yin la mu wa fo yin lati kan ni glow 99.1 fm meja quest data kure oluware mi lekun idororoko temi saaju kuko inu royin na re joba ipinle ondo tini ibasepo pelu ajo tin dekun arun ad lori ekosowo ile ise ologun ori omi le nigeria n lo ti kede akoko igbani sise ile america ti iran yo ni ipade lototo pelu awon apeto sawo aroyin ke duro pelu wa o eshun tedera pomo wa royin ori lekunre re ajo tin mojuto didekun arun ad ni nigeria n lo ti bere sin fikulukun pelu joba ipinle ondo lori sise isiporopo oriko ekose owo fawon odo ni ipinle ondo iroyin je ko di mo pe igbese yi lati daju pe eto ohun ina ni nte siwaju lati le mo se atleyin fun awon odo ati awon majesin iko nani oti ni ifikunlokun pelu commissioner fun oro awon obirin ati igbagbadu awujo nipinle ondo seun osamaye ati awon konrinkonrin ninu le se ohun lojuna lati le mu ki eto ilera awujo ki o rosomu dada pẹ̀lú bí ìgbáradì fún ètò ìdìbò ti ọdún 2027 ti ń kórajọ lílọ kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kan lọ sí omi àti bí àwọn kan ti ń ṣe àtìlẹyìn fún ẹgbẹ́ òṣèlú kan ń lọ ti mú kí ìbéèrè mọ jàgùdù lọ́kàn àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ nàìjíríà nípa pé ta gan ni àwọn olóṣèlú tí wọ́n ṣe tiẹ̀ adébọ̀wálé ọ̀làṣẹ́ni lọ káàkiri ó sì múròyìn wá eje ka gbo latinu aminat adikunle
1: nibi ipalemo eto idibo odun 2027 se ntesiwaju lilo latinu egbe oselu kan si omiran ati sise atileyin fun awon oludije ni o tin fa ariwisi nipa ife etan ti awon oloselu nse awon omo nigeria kan lo nkominu boya ife awon ara ilu lo nsokunfa igbese ati ipinu awon oloselu tabi apo ara won ni won dun lasiko to nfi iwoye re lede lori oro na oluwoye oro oselu adekunle adewumi so pe iwa imotare ni nikan ni o nsokunfa ipinu awon oloselu lai ko bi ara si ohun ti awon eniyan fe
2: tabanika wo pe oloselu kan fi egbe oselu kan lo sile fun ikeji emi ori gege bi pe won fe lo sin ara ilu pe itara ati sin ara ilu lo gbe won debe apo ara won ni won ja fun oju kokoro won ati ipongbe ti won lati je dupo oselu emi ri gege bi ohun to fa emi mo pe oju kokoro ti won lo fa ki se pe bi awon ni fe awon ara ilu to be ife ti ologini ti o ni si eku ohun ni awon oloselu yen ti won ni kan ma to kuso lati egbe oselu kan si keji ki se tori pe won fe lo sin ara ilu nitori pe n ti won fe ri ni ipo yen ohun gangan ohun ni n ta won wa lo si bi ipo na ko n se ife ara ilu ni won ni debe n ta won gangan fun awon fe lo je awon fe lo kan awon sa le di gomina kan le di are ile kan le di omolegbimo asofin kan le di omolegbimo asoju sofin ki won le di omolegbimo asofin ipinle ohun ni so ise ife aráàlú ni wọn ń bá lọ kí àwọn fún àwọn lè lọ jà fún àpò ara wọn òun ló jẹ kan máa tọkúsọ láti ẹgbẹ òṣèlú kan sí kejì ẹlòmíì wọn á ní wàhálà wà nínú ẹgbẹ òṣèlú wọn làwọn ṣe ń tọkúsọ kúrò lẹgbẹ òṣèlú náà lọ sí ẹgbẹ òṣèlú kejì ìgbà tí wàhálà ò sí nínú ẹgbẹ òṣèlú wọn ṣé wọn máa jẹ ìgbádùn ẹ òkè ìgbà tí wàhálà wá dín sin wọn sá lọ dẹni ọpọlọpọ ìgbà gan kò kì í sí wàhálà náà ńbẹ tí ọpọlọpọ wọn fi ń parọ pé wàhálà ló jẹ káwọn sá lọ ọpọlọpọ ìgbà kì í sí wàhálà nínú ẹgbẹ òṣèlú wọn míì tí wọn fi ń sá kúrò ní ẹgbẹ òṣèlú ọhún lọ sí ibòmíì so kì í ṣe fẹnu aráàlú o ìfẹnu tí wọn ní.
1: Ó pàrọwà sáwọn ọmọ nàìjíríà láti máa bèèrè fún iṣẹ́ ìrìjú àwọn olóṣèlú àti àlàyé nípa ìpinnu tí wọ́n ṣe. Bákan náà ni ó ké sí àwọn ará ìlú láti dìbò yan ẹni tí ọkàn wọn bá ń fẹ́ lásìkò ìdìbò.
2: Ó dìgbà tá a fara wa máa ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aráàlú àmẹ́tọ́ wa pé àwa la dìbò yan wọn sípò. A gbọ́dọ̀ máa tẹnu mọ́ kíní fáwọn aráàlú pé àwa aráàlú gọgọgọ la ní agbára. Wọ́n ní democracy pé ìṣèjọba àwa ara wa fún àwa ara wa ni. Government of the people by the people. So pe awe eyan tori number wa ni won gbekele iye ba se po to ni won gbekele to n kaluku fi n bebe pe ka dibo fa won awa ti dibo fun won tansin agbodo ma beere oro lori
0: Oshanshan Aminat Adekunle ileṣẹ ologun ori omi ilẹ̀ Nigeria lo ti kede igbanisise fun owo kankan din ni ogoji nile ko ekose ologun pelu bi igbanisise ohun yo ti gbera so bere ni ojo keji osu kewa ti yo si dopin ni ojo kankan le ni ogbon osu kewa odun ta wa yi ileṣẹ ologun ori omi ohun lo kede eyi lati owo abesinkawo re loju opo ayelujara nibiti o ti n pase fun awon omo Nigeria ti won danto lati le gba iwe fun igbanisise ohun to fi mo awon abuda bi nini number idanimo ile Nigeria ati nini ipele eko ojo ori ati awon abuda miran leyi ti o ti lakale fun igbaniwole na lati ipinle Ondo ta waye lori eto eko egbe awon oloko ni lawon fasiti le Nigeria asu eka ti fasiti Adekunle Ajasin tin be ni akungba akoko lo ti sewele iyanse lodi re nigbati awon ajo miran na ti tele leyi lati sewele iyanse lodi won oni bi o ba gbagbe ojo keji osu kesan odun ta waye ni agbarijo awon ajo tin be ni ile kokiga ti ipinle Ondo ti le iyanse lodi lokun jokan lawon ajo bi Sanu Nasu Nat ti won si wan kede bayi pe sisewele ifidimole ohun ina ni yo gbera sobe ni ola ojo isegun ojo kankan din ni ogbon osu kesan odun ta wa yi akojapo royin le 30 si lati kan ni glow 99.1 fm ijapo state akure baba pada de lamo tesiwaju e mo yi kuro an pada bo ṣinwe kaabo pada si yara royin nikan ni glow 99.1 fm ijapo state akure ele bawa dore lori awon ikanni ibani dore wa won yi www.glowfmradio.com loju opo x wa glow 91 fm loju opo facebook wa glow 99.1 fm akure instagram glow 91 fm loju opo youtube wa glow fm nigeria ele gba itakun opo glow fm lori eka ipate itakun si google play store tabi ke gbe wa lori Ero Radio Garden nibi kibiti bawa lode agbaye e tun le fi royin sowo si yara ikoro injowa lori awon number yi 0704 700 1991 tabi 0805 333 5045 royin watu oloni inte so waju awon osise ologun nipinle plateau ina ni won ti dola danadana kan eni odun mokandin ni ogun leyi ti won ni o di awati lasiko ti n keran jeko labolise nijoba ibile gusu jos nipinle plateau eni ti o moju leja nipa ti eto abo Zagazola Makama ina ni o kede yi pe isele yi nlo waye ni kutu hailana ojo keta din ni ogbon osu kesan odun ta waye o je kudin mo pe logon ni awon omo logun na ti bere si se awari eni na ti won si ti ri eleni to loko re je Hashim Jafaru bakana ileṣẹ ologun tin be ni ekun iwo orun ariwa ile yi fasinyama lo si kabuja igbese ijinigbe meji ototo ti o si se be ti o dola awon eyan mewa lawon oriko lokun jokan nipinle Zamfara iroyin je kodi mimo pe leyi na ni o waye ni ana ojo keta din ni ogbon osu kesan ta waye ni ijoba ibile Maru ati Safe nipinle na ninu atijade kan loni lati owo alukoro ajo ologun fasinyama ohun Aliyu Danja ini o je kodi mimo pe awon omo ologun ina ni won se be dola awon eyan merin lawon ti awon aseruba lojigbe ni abule kadidaba ni agbegbe kanuma nijoba ibile Maru ninu isele mi ni popona Safe Sifuntua ini awon omo ologun na ti se be kabuja awon aserubalo lawon ti won yin ibon kako ni agbegbe kwanoni ninu iroyin lati ile okere awon apetu sawo lorilede Qatar ini o sese ki won ni ifikunlokun pelu minister fun oro ile okere nile Iran Abbas Araghchi ni New York.

Ani mo n kiyin kaakiri gbogbo bi ti e ti n gbe gbọ wa lasale toni te ti n de ti kero radio yin senu le ile wa te ti lori ofe ati ma fetiko to ba si jenu oko ni eyin n dari pada sile mo kiyin mo se n pele lapa ati be teyin ba si wa n bi ise bi temi bayi to asejere lapuse oda eyin te se n dari pada sile Adele bare arinokore akoya bi e ka wole se oni ti bu se ba won kan ba wa bayi o se nbere ni be ni bolohun ba ti kadara re nu eje awo nigba ti owuro kutu toni de to si lekun fun imole ojo be gege losan fowo gbagbodo ti n woran owuro kere kere owuro se ti etan kase le Losan ba nsare tetete ni ale ba nwo wipe o da awo bi o ma ba yara je leyin oreyin ko osan se ti o kase nle lale ba de niyan tumo si wipe enikan ki je kile o fo ni kaluku ni oloda o lati e akusasiko ba ti to nle chochike to sho woya logori ategun ikorita ta tin kira wa sira wa npele bo ni se oni ti se lo eyin te se daada loni bo ni so lo daada eyin oloko wa loju popo saje gbugbaje eyin omo le ewe bo ni le eko loni so nto ko yin so wori daada eyin oluko wa na bo ni se loni olorun ba oku gbugbu wa lere gbogbo ni se owo bo ni se loni o ka won kan te ni lati se loni se lori ofe ati se won be ti la kale pe ma se won ti o ba si lo be ti fe e ma gbinu e ma mi kan ola tuni akoko mi lati gbianju ele kan si

ani mo tu gate eto lale toni iroya e wa gbo afin ki woja koju mari ori okuku ni po loja ka ma mo ti mama eni e ka le toni o

0: ayinla omo wura ibi aso siko lele yi won ni ekute ile to fi akole ti njobe tenu nile lo fe gbo je npa won ri on da ludi keji maki magbori eto sowo ya kiyan lale toni nja loruko awon ta ajo tuko eto ni role eto ni mo ki mo se yin pele seun te nde ti ko wa e seun te ngbo eko ni glo 99.1 fm ijakwe state akure ade bowale ola se ni loruko ti mo nje ogere lidi apede dede olohun awoko olore ori ahan tinu ni wa ibaje lakasu oro mo agbo kikan lekun mata kiji bi o je ni to wa ya je ni to wa san abuju tutu bi awo asese gbe oro gbe nu iku mi legbelegbe o le je ma hakini on le kan nobody die die nitori pe a tu bara wa so awon oro kokan to nti awon rin tin muni gbe koko janjan ta ba ka akiri agbe ku lokan afaransi mi nigbati oju ti oju ojo ti bora bayi mo nbo e je npa ilo nda lodi keji
1: alomo do mela

0: be ndeke to do nkunde ti ki koja be loto awon agbara kan won fe se be won no fe dodo ṣugbọn sibe sibe tagbara ba ti kase nle tan won ba omi to wa nu odo ohun afojulede o tumo si wipe laye ta wa nbi opolopo ni o lebu ti opolopo ni o ni gbendeke o nkaluku opolopo lo je wipe ko si nkan elomi ani ko si nkan to won le fi wa owo elomi ani lori ati gayi lori ati depo ise ko si nkan ti o ni fi wa aseyinwa aseyinbo won wa po nton motan won pa motan nitori pe o du e ko lebute
1: Ibu ayayi dalala
0: Loba dagbara

ki ojojumo ta n sise wa ko ma je eko fun wa ti se daada lemi be ni ojojumo la n kogbon ojojumo la n keko e je ki ona ta fi sise wa loni ko tu se be ko tu gbe peli die si lola se e gbagbe ibi ti mo tin mu oro toni so ai bi ti mo tin toka e wi pe gbogbodo to ba lohun o ni lebute yo pada dagbara ni je ki afojusun ati ala ati din la e ko ni gbendeke o ma lo n to ba gba la ma fun aseyin wa aseyin bo oda aboro lan som fomo luwa bi to ba denu e adodidi

bi won ba ni bi apere bi eyan ba wa lori idubula isan ti dokita wa toju e to gbadun won wa so fun po da awa ti nipa ti wosan ti wa alefiyun alefi wi e boriru eh pe o da se to won fi boya awon ogun kankan won lo won gba bere se gbugbe sa won toju sise abi ati be lo won dokita rubo ti won fa laare lati san leyin ore yan wa so pe ba ti wo san yo ma se bayi iyun ma se tohun ma je nkan bayi ma je tohun leyin to ba ko ti ogbon si imoran ti won fun si awon ma se ma je awon iwo ti won ka fun ti o ba ko ti ogbon si ti o ba farabale tele won ti o se aigboran o se se ki itoju awon dokita ti ti mo fi we irubo tabi eboriru lekan ni o se se ko so di o to ba nte o tumo se pe igboran o san bi eboriru ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ lọ ohun ti o ni nkan ti mo n ba bo lori oro meji ti mo so kale akoko igboran o san bi eboriru elekeji ni pe ton ba se o lore to ba dupe well o ku wo ateni to se o lore nitori pe opolopo asamu ati de yoruba lo ni eni ta se lori legbe ore egbefa ti o dupe o be gidi na egbeje eni ta se lere ti o dupe bi olosa ko ni lerudo ni sugbon sibe sibe na ko lewo to ba dupe to ba je pe bo ti yi omo nu amo laye nbi ma fi ibi sesan ore o je ohun ti o da ki wa gan ni larija asamo ti mo pa kale yi eje n lo loji keje ohun ki n sare se bayi ki mo rin taka sofe kan tabi meji ki n tun fi ka fi dara lara ya leyin a ma tewaju ohun ti mo ri won leni to ba se ibo nle ana naa ni o tu eje n lo soji keji ki n lo awon rin taka sofe kan ka fi n se bi eri idaraya funilokun naa ni we ba joso tun joso si temi lengbe lengbe e ri pe afefe otutu iya sa lo ki se mimu awon kan to le se akoba fun ago ara wa eyin lo sori keji mo nbo ki lo awon ritakan so fe bi mi lo kan

itan kekere yi se lo ni wipe akoko oka ti won sore fun ara okete to jo mo ekose ni to sore fun lo ti se be lo ti dan ohun ti won se fun o o se be o fi esan o fi san o fi ibi o fi sesan ore ni ya to kete nti e na o ko ti ogbon sikilo be lo to orun mi lati rubo kan to lo te o kanifa sugbon sibe sibe ikilo ni wipe ton ba gbagbe nkan kan ma dare pada sibe won ba kilo feyin na wipe ma se to ma se ti bi e ma ko ti ogbon sikilo e ma deja igbona o san bi e bori ru ko je bo ti lehun je lale toni eje agbiyanju lati ma deja won ba le ni o kilo fun wa to ba le ta ba re ni sinra ti wa ni gbere pa ko gbe bayi nta sa bayi tawodi lori ohun to nse lori ohun to ndawo le awon ti niriri ibi to fe gba won ti mo bi ori won ti ri won ti mu niriri eleyi ti o fe fi aimo kan mo kan ko se panpe ma fi gbigbo sala igbo ba si leni to se yin lore e ma fi bi sesan ri ki la tubo ton to da e je nku lapo ati be ki ma ha le kana ki ma so yi pe o tu di lose ti nbo nitori ijoba asiko e je yin yoke latu di keji ki nku lodo emperor pick peters

ba mi se le eto woli a fe shitu awuche jesu yin na re agborodun omo orukan ba mi se temi karaye ma bere wi pe bololorun mi wa o oga gbo mi o eyin eyan te n gbo mi nile mo kiyin o eni mi o le salai rerin baba lo ferin si mi lenu oni ki ma rin ni so baba fi jo si mi lese oni ki ma jo lo bo ba je ti satani ni satani fe gbo mi loju mi sugbon oluwa lohun o gba ako matika leyin ohun ninu ohun mi ede ninu ede mi oro ninu enu mi baba mi o ya mi lenu o I can't stop mi mole to rojo nro bojo ba ti da nikan a ma mole ti e bo lo ti ro mi Jordan igbe lati ati June July August kusu awo isale Jordan bayi Israel anwo isale Jordan sugbon ni kete tojo ba ti datan November December January Jordan akun awon to ti lo dako nigba yi won o ma ni le koja mo baba mi a se yo wu ohun na mo fi so pe a le ni ojo Thursday I disagree oluwa lo mo mi e ja sise lori God of Wonder olorun iyanu iyen ni ojo Thursday I disagree program on first lobosi 7 Sunday 7 Thursday deni sa get cup kekere ko de mu pure water kon dani tori nigba to koja lohun ni 2012 awon yan so pe ni nkan ti mo se so mi ti mo fun won yen tori won mu cup wa fun awon emi mo fun won lomi ati gba eni mi o fi se mo bo elei bayi mo fogbon kun gbagbo mu pure water wa lati le eyo kan ati cup a fe se God of Wonder ni ati on first lo ma bere Thursday sugbon ni ola ba mi se a ma le agborodun omo orukan ba mi se temi awon kon so pe nibo ni le just right hand wa right hand of God miracle ministry o wa ni jegele lona adorodu last bus stop jegele lona adorodu nbi ni bawo lo se le debe oga o le water si ni jomu junction o le wo ni oba nla ni oja ko so so pe jegele ona adorodu lo nlo jegele last bus stop right hand o pe meji oga to ba wa ninu debo to ba wo nu democracy park awon keke po nbe ton lodu e keke maruwa iwa ti reposter mi ko si ko ma ri kan to a reposter awuse lara e wa lo lo si jegele o church awuse jesu oga ki ke le mo address lo ye ki so church awuse jesu olohun lo ni church sugbon ohun ti mo fi n address lo ye ki so be e jo enu mi ago oga gbo ba mi se ni ola ki lo ohun ti oluwa ni ka sise lori e ni ola ohun na ni ma fi ba yin soro leni se nkan wa to lohun o le se ni is there anything God cannot do se nkan wa to lohun o le se ohun gbogbo sise ni foluwa se nkan wa se nkan wa bi ti olorun o le se is there anything God cannot do Baba mi o eni ti gbogbo eyan wari fun ti o wari fe ni kankan ah o ma se o eni ti gbogbo eyan nbo ti o bo anybody baba mi ti gbogbo eyan si ti o siyan kankan se nkankan wa to luwa o le se ibere lele ifun eyin te ngbo mi nile is there anything God cannot do oga gbo mi sir emi so fun e pe no all things are possible gbogbo nkan lo lohun le se yes gbogbo nkan lo le se sugbon ki lo je ki mu akole ijade ni pe awon kan ri ara won be pe olohun se pasia pe why to olohun se fi won le pelu bo se ngbadura to yi ti o de dahun to nbere lowo e Ah, awon kan rira won be ni ti o mo nse mo nile oko to wa yen o ti ri disappointment o wa da be npe adura o kin gba o gbadura gbadura je kin so le ifun e iya jabesi na gbadura o oluwa mo ohun to nse o ko si eni to ba bimo nile awon jabesi won kin foju nkan mo won oko yen gbudo ku lojo to ba ti bimo iya jabesi gba awe o gbadura tura o to yun yen sa bi so pe awe lo fi gba sugbon lojo to bi jabesi ojo na tu pe ku oko e ti salaisi ko foju kan jabesi olohun bi omo ibanuje se olohun kin gbadura afigba ta wa mo idi
ti olohun o fi gbo adura yen omo yen le ba kusa oga gbo mi o ma rire be ni ti o mo nse mo oluwa ngo adura our god remain the same ever the same unchangeable god unchangeable changer o wa sibe oluwa ni agbara sibe ohun la fi fe bere latodo thursday god of wonder ma so fun epe ma so fun ewon yanu tari ninu gonda ma so alphabet yen ma so itumo e tin ba debi aru ibe lo ti ma shock god of wonder ma so fun epe ko si mo se ma soro obirin sa ti o nse lara okunrin ni ise iyanu ni ara na ni ara lo fi da ma so fun eyen di ojo thursday ma so fun yin sa ni wednesday ma ti wa nbi bako na ma je ke mo nipa iyanu oh ko so pe I ko si gba ton ba so be e ni le mu kuro won fi arusi adi a o ba ti le so o birin o le da wasa iyanu ni ile omo oto wu ma won fi man yen won ni salai pe obirin mo man wu won pu e lo so yen ibi to njeun si oto ibi to ko mo merin si obirin tin ri ko mo merin sinu se ko nse yanu ni sa ti get a cup kekere to mo ko to ba da pe won te yo kan si a ma darun ko ni le gba ise yanu fe bere lati be sugbon eyan o nse bi ti mo nlo le ni je ki nsare gbe e lo bi ti mo nlo se nkan wa tolohun o le se imi so fun e pe bi so pe iwo lọlọrun eleran ara oni se nkan wa to le se ni oluwa ni ko so ohun le se afile ti o ba fe se sugbon iwo ti wa ri pe o gbiyanju to o gbe igbese to sugbon o da be pe ọlọrun o ti da e lohun o da be pe ọlọrun o ti se oga gbọ mi sa apọlọpọ lo ti e fira won le ti o da be pe ọlọrun o ti se iru isoro wo lo nla koja boda anti so pe ba mi se so ọlọrun o le se ni iwo na wo so pe ba mi se so dada so pe ba mi se oga gbo mi sa oluwa le ba e se ba mi se temi karaye ma bere wi pe bo lo lorun mi wa o

0: wa omo mi yen lo nsoro yen lo nkorin yen olo compose o gboro du omo orukan is a worldwide ministry song minister temi karaye ma bere ke olorun mi da o ah wa ba mi se iku ni pa omo yin bo mi o polowo esa omo ipe ni sa bo ba je wedding na ni e wo itu to lo pa fa won ba loba loba laipe ni on 5 September won fe ku pari party yen oga gbo mi sa oluwa didi gbe jade ninu ipe ni se kin ba yin soro tori arojo musolokun mo gbe yin lo sinu bibeli bayi ko le mo pe owo e lo ku si toluwa o ba ti se ngba mi o ku die sowo e orun to nsun yin o ni lati sun Satan ti da emi night trader sita ni ekoko yi awon to le gbadura tele won ti fa seyin won le gbadura bi tele mo awon to le se shoru tele won le se shoru mo won ti rewesi tori bibeli so pe christiani ma ti wa isimi gbo bageli re ti wi laarin ota ejo ikoko paramole lo wa oni ko ma mura ko ma gbadura lo oga o ti rewesi ati dagbadura gan ti su e o ma n gori oke tele o ma n se nkokon tele ewu igba irorun e ti de bayi o raye se mo iwo lo ku si lowo to ko so un to luwa o le se adura yen ni o ti to o to ba apply force lo kan lo prove o when you apply a force to ju force ogun e lo oga o ma ba o ma pale ogun yen mo ni sa adura e ku die ki o to o la se ni ko mu cup dan lojo Thursday fun I disagree wa mo pe bi David na confirm e afigba to ri cup ba mi ka bibeli na tin ba ti ka die mama soro ama ye yi sa nigba mi to ba wo re ye wa ri po ti sun ati gba we di soro ojo to bo so ko fe gba we ojo lo le bi ati ma je pe ara ma gbon wa ri wa gba lojo mi procrastination tori pe Satan ti mo pe to ba ti le gba we ogun yan se bo se n gbadura tele you are firing up before but now oh you are lukewarmly oh gbadura bi ti tele mo oh there's no room for neutrality ko si aye fun ko gbona ko tutu beli gan so pe ko gbona ko tutu ohun la ma po jade Jesus fi example won wa yes
1: bi o si ti wa ni iwaya ija
0: o wa ni iwaya ija yes
1: o gbadura si kikan kikan ogun re si dabi iro eje nla o nkan sile
0: yes
1: nigba ti o si dide kuro ni ibi adura o si to awon omo eyin re wa
0: o ba awon omo eyin yen to nsun yes
1: o ba won won sun fun ibanuje o si wi fun won pe
0: o so pe
1: kile eyin nsun si e dide e ma gbadura ki eyin ki o ma se
0: oga gbo mi sa gbogbo eni to ba ti nsun ju ninu emi to ba ti nsun sa satani ma ye si e lara mi o ni paro awon ala e o ni da won ma rin e mole loju ala gbogbo igba to ba ti ri pe ise o fun e laaye o fi aye ise replace time adura to n gba tele there's no personal relation with God like before oga o ma yole ise o ma yole it will tear in your work o ma sise o ma yole ninu ise sa o ma yole ninu ara e iwo fun e gan ma mo pe yes spiritually you are not fed up oh my God be onje ara ta nje to wulo fara yi be la ma se njo nje mi onje ti ara sahara lo mo sugbon onje ti emi ohun lo lagbara lori ara ofa oni bara wa loruko Jesu bo fa ba bayan bi o ba strong ninu emi mo nso fun yin pe kia ara ma breakdown oh my God kia lo ma re ara won ma gbe eniyan kiri o ni deru agbeka mo le mi ati e oni deru agbeka bibeli so fun wa pe o won gbogbo won kon complain sugbon nigba ti Jesu n gbadura won o copy e won wo awoko se e bo se n gbadura omi to n kon lara e won lo dabi iro eje suida makuli masinda oria oga gbo mi sa o dabi iro eje nigba ti o gbadura o kuro ni bi adua o lo sibi to fu awon mo eyin esile si o ba won ti won sun ni bi to nti gbadua e ya ya ya o wa ba won won sun ninu ibanuje opo lo duro lo simi ni ogbe igbese won de banu yin je oga won je ko romo bi inu ibanuje ni re eniyan sun si ah oga gbo mi sa anti gbo mi iwo iya to n gbo mi oh my god mi fe so testimony mi fe so testimony mba so fun enikan o ni ah iyawo n soro si un le ni daddy mo ni kini iyawo yin so si yin sa o no so pe ko ye ko mo awuse jesu ki un ma le ni nkan to ye ko un ni ko un ma lake awon kokon mo wa no problem iyawo e ti soro si e bayi je kemi ati e lati ni lo o lo le o je ka bere soru 31 days o ni sunle o wa lo so fun yawo e o wa ma pada wa lojo keji o ni daddy e jo o ni yawo un so o lohun le fi yawo un nikan le ko ma dani kan sun o lohun le fi le lai se pe se wedding leyan mo meta mo ni no problem yawo to le fi le a pada fi ele bo de se ri ni oga gbo mi sa ohun to ba ti le fi adura to le ogun to le woli to le lo le lo le lohun le ran si woli ti pe e daju lo le bogun yen je sa oga gbo o ba won won sun ninu ibanuje ma sun ninu ibanuje iyen mi pe ma simi pe o ti su e mi o ta ti le fi omo kan ma damu e iyan kan gbo mi bayi oluwa ni omo o lo nbanu e je omo yen ni satani nlo ma sun ninu ibanuje ma gba fun satani ma faye sile fun satani ko gbogbo lori aye e yo oro sku omo yen lo nbanu ti e je ma sun adura na lo ma gba ko se ohun to lelele ti adura o le so dero satan ni pinu ti e olorun na ni pinu ti e ki lo ma mu ki pinu olorun se ninu aye wa kia kia ohun na ni adura increase your power in prayer increase your time in prayer increase your fasting with god oga gbo mi o Satan mo to fi discourage eyan teyan ba mura si adua mo gbo mo fe spirit question kon mo ni se nkan t'Olorun o le se wa now mo wa fe bere kan lowo e ninu Olorun ati Satan ewo lo lagbara ju why to fi wa da be npe Olorun o le sise ninu aye e why to se wa nri pe se Olorun ki n gbo adura ni ma soju opole fun eyan omo Olorun sugbon ki to soju opole ni ola ba mi se ma bere counseling ni idaji bi mo se ma nse a de pari ni ago mokanla tori ko ki n pe Tuesday yen but ni ojo Thursday ni baba nbari oh to ba ji wan Thursday o ni le ri awise Jesu sugbon ni Thursday le Oluwa ni kon mu cup kekere wa ati omi pure water eyo kan pere a ma se 7 Thursday and 7 Sunday wa ma lo every program ta ba pari e to sa ka to pari e awon eyan ba e jeri won ma wo pe won ma wa die won ma se research pe ona wo lo gbe gba tori be eyan ba sun ti o ba mo to wa waju e a sun le awon ile sun le tori won ri ola won sun won mo pe gbogbo igba to ba ti sunju ohun waste akoko eni adura lo pa christian so why to se wa ri pe se iwo nikan ni se why to gun yo le se ibere mi re o fun eyin te ngbo mi nile se oluwa se o esu lagbara jo lorun lo ni enikan so pe ah o ye ko gun ti se what are you trying to say ninu esu ati satani ewo lo lagbara ju kilo de to fi ri pen pe oluwa o le segun e keni kan abi meji kan ba mi dasi to ba ti dasi eto inile ma de soro ase sinu aye ta ye ba gba mi mo le so nto nsele si e lowo lowo 0826617 metaphor woli awuse jesu loruko mi afreshitu awuse jesu 0806617 metaphor ni number ti mi bo mi ni ke pe si number mi lowo lowo ba nsin e le pe si number ori eto yi to ba be dasi se esu ninu esu ati satani ewo lo lagbara ju kin to wa pari oro mi then wa forisin to fi je esu risin to fi je olorun yes to ba get e ma pray fun e number ori eto yen ni 0706677 1822 yes hello ipe yen ri bete o wole o de nri hello e ma nla ti bo so hello e ka hello Are you sure? Kí ló ń tẹ́ rí tẹ́ fi mọ̀ pé ọlọ́run lágbára ju sàtánì.
2: Ọlọ́run ló bá ayé àti ẹ̀rùn olóòrùn ló bá ènìyàn ló bá ìṣùgbọ́n fún ara
0: ẹ̀. Ẹ̀yin sọ láti bo lẹ ti ń sọ̀rọ̀.
2: Láti àkúrẹ́ ọ̀dà.
0: Kí ló wá dé mà tí ẹ kúrò níbi rédíò yín yẹn sẹ́yìn? Ẹ kúrò níbi rédíò yín
2: yẹn. Sàmí ògbọ́n dáadáa sàn.
0: Ẹ kúrò níbi rédíò yín yẹn kẹ́ lè máa gbọ́ mi dáadáa. Iṣẹ́ ti kúrò bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ ti ní express kí yóò bèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run kó má ṣe fún yín? Ṣé ẹ ti ní express ẹ̀ rí? Ṣé ẹ ti ní express ẹ̀ rí? Kí èèyàn bèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run kó lọ́run má dẹ̀ wá ṣe fún. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ mẹ́sẹ̀jì fún ìyá yìí o. Ipò yẹn rí bẹ́tẹ̀. Hello? Mo ní kó kó ní rí bí òun ọ̀hún. Hello? Láti bo lẹ ti ń sọ̀rọ̀?
2: Látàkúrẹ́.
0: Bá mi ṣe lorúkọ programu iṣẹ́ fẹ́ bá wa dá sí ni.
2: Hello sir.
0: Hello, bá mi ṣe lorúkọ ètò yìí. Olúwadé máa bá yín ṣe ohun tẹ́ ń fẹ́. Mo ní bá mi ṣe lorúkọ programu tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́. Network alẹ́ ìbàdí o. Network alẹ́ ìbàdí. Hello.
2: Ẹ̀lẹ́ kalẹ́.
0: Ẹ kalẹ́ o.
2: Ẹ̀lẹ́ kalẹ́ sọ.
0: Ẹ kalẹ́ o.
2: Ẹ sọ.
0: Láti bo lẹ ti ń sọ̀rọ̀ ń tín.
2: Láti
0: àkúrẹ́ ni sá. Ṣé ń gbọ́rọ̀ mi dáadáa? Nínú èṣù àti sàtánì, owó ló lágbára jù.
2: Ọlọ́run ló lágbára.
0: Are you sure?
2: Ọlọ́run ni gbogbo agbára níkàáwọ̀.
0: Ṣé ti wá bèrè nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run rí tí ò tètè ṣe fún yín?
2: Bẹ́ẹ̀ ni
0: sá. Báwo lẹ ṣe wá rí sí nígbà tó Ọlọ́run ò ṣe yẹn, báwo lẹ ṣe wá rí sí?
2: Pé kò tí ì ṣetán láti gbọ́ ohun tèmi náà
0: ni. Kò tí ì ṣetán láti dá yín lò. Àǹtí tó ń sọ̀rọ̀ ogun gbèsè níwájú yín olúwa kánsù ẹ̀.
2: Àmì Jésù.
0: Mo pa aláṣẹ ẹ̀mí ìjákulẹ̀ tó fa gbèsè yín olúwa kánsù ẹ̀.
2: Àmì Jésù.
0: Olúwa kánsù ẹ̀.
2: Àmì.
0: Wọ́n wá yẹ̀yẹ́ yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mà. Olúwa sọ pé òun fẹ́ sọ yẹ̀yẹ́ yẹn da yẹyẹ padà. Ṣé ń gbọ́ mi mà? Mo lóluwa ní ohun tó torí yẹyẹ yín yẹn pé òun fẹ́ sọ da yẹyẹ lórí ọ̀rọ̀ owó lápò. Ẹ wá sí programu yẹn lọ́la. Ṣùgbọ́n tọ́lọ́run lè ṣe thank you. Wòlíì àwùṣe Jésù lorúkọ mi. Nọ́mbà tèmi rè tí bá kúrò rètò 08066717 ó jẹ̀gẹ̀lẹ́ last bus stop ni programu ti fẹ́ wáyé lọ́la. Hello.
2: Hello,
0: ẹ kúrò nídìí rédíò yìí ẹ ti kò wọlé lẹ́ẹ̀kan mọ̀.
2: Mo ti kúrò sa èmi ni mo pápá pè lẹ́ẹ̀kan.
0: Mo sọ mo lẹ ti kò wọlé lẹ́ẹ̀kan mọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀
0: sọ. Ẹ tún ti kúrò báyìí mo ṣe ń gbárùwọ rédíò. Hello.
2: Hello sir.
0: Hello.
2: Ẹ kalẹ̀ sir.
0: Ẹ kalẹ̀ o.
2: Ẹ kalẹ̀
0: o. Láti bo lẹ ti ń sọ̀rọ̀.
2: Láti àkúrẹ́ sir.
0: All right. Kí ni programu mo sọ ká fẹ́ ṣe lọ́jọ́ Thursday? God of wonder. Hello. Network yìí bá di lálẹ́. God of what?
2: God of
0: wonder. Kí ni mo ní kí ilẹ̀mí ọlọ́run ní kí gbogbo wa mú dání lọ́jọ́ Thursday kò ń ṣe ti ọ̀la o. Kí ilẹ̀mí ọlọ́run ní kí gbogbo wa mú wa lọ́jọ́ Thursday.
2: Hello.
0: Mo fẹ́ ni tó jẹ́ pé ó máa dín network máa da lọ́dọ̀ ẹ̀. Hello. Hello. Ẹ kú onídìí rédíò yìí. Hello. Ẹ kú onídìí rédíò. Hello. Àwọn èèyàn ń pè wọ́n wà pẹ̀lú rédíò. Ẹ ní gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Bá mi ṣe lorúkọ programu yìí. Hello. Hello. Hello ma. Ẹ kalẹ̀ o. Ẹ kú onídìí rédíò yìí. Sì tẹ́lẹ̀ máa fi fóònù gbọ́ mi. Ẹ kú onídìí rédíò máa kọ̀ tiẹ̀ o. Hello. Hello. Hello ma.
2: Yes, I'm
0: going. Program wo so pa ni lojo Thursday ki loruko e?
2: Oh, ni be mo so pa ti a gbe ipo yen.
0: Kini mo ni kan mo wa lojo Thursday? Emi Olorun ni ka mu cup wa lojo Thursday ati pure water yen kan. A fe lo fun God of wonder. Ki lo se network lale yi? Ọmọ yín kò ń jẹ mo rọmọ kẹ ọmọ yín kò ń jẹ mo rọmọ kẹ òkèèrè. Hello. Hello. Hello. Oga o network yẹn bad. 08066717 the number which Jesus Simba Kurumbi is 08066717 the number ti mi fun ara mi o. Hello. Iko yen rebeti ni aro la ni ba mi se yen ni jegele lona adorud last bus stop jegele lona adorud last bus stop jegele after Igoba after first gate amakan gasin igbadi yen ma waye ni aro la ti e ba ti ti dilo la ma ti bere cancel lati daji sugbon ni ojo Thursday ose yi Oluwa ni gogo yen mu cup wa fe se God of Wonder 7 Thursday 7 Sunday cup yen wa mu cup kekere to wa ku tupa da pure water yo kan sinu e o ma kun o ma danu ale die o ma kun o ma da sile mo ti se ni 2011 abi 2012 jari awon yen so pe pure water ton fun won yen pe won ko ye won mo se ni ke mu pure water yen wa lati lelele mu cup e wa ti pure water oga gbo ton ba ti congratulate e ri wa mo pe iyanu ma kan e je ngbe yo kan si tin akoko ti lo hello
2: hello sir
0: e ku ri di radio yin e ku ri di radio yin tin ba tun gbo aro ma ko ti e hello
2: mo ti gbo baba
0: all right ma kini mo nu ko mo lojo Thursday ma
2: ani pure water
0: ati kini
2: pure water ni mo
0: mo ni cup kekere ati pure water cup yin emu wa lati leyin ati pure water lojo Thursday
2: okay first.
0: God of Wonder now she ninu olorun ati esu ewo lo lagbara ju mo mi
2: olorun ni sa
0: olorun ni ba o le se mo
2: ah olorun ni agbara o le ohun lo le gbayan lowo
0: ta lo da esu ta lo da esu
2: olorun lo da esu
0: nkan do ye ke so ni e ma e se e gbe owo otun lori yin ma owo otun
2: yes sir
0: mo ni owo otun o ye change e
2: mo ti gba owo otun le
0: mo we baba to lo ti o pada eni to lagbara ju eni to so pe ka awon mo yin ma gberi ma ile ko gbe eni yen mi
2: ami jesu
0: o fa olorogun lara yin ni bi apa otun yin ni bi ayin yen ma e ma nfilipe nbe suwaida makule suwaida makule mama ni owo otun ni bi sale ku yen ma nfilipe die die nbe
2: be sir
0: mo pase o fa olorogun ninu egbe iha ti mo wo o ya fo jade dabi lo ba ku tin ba fi nkan mi kun oh hello jesu loluwa wa hello e ma kale lati bo le tin soro
3: lati odokoyi
0: odokoyi loruko jesu aye oni mu yin e wo e wa ri mi se pastor ni yin ni e soro hello eh se pastor ni yin ni
3: ara sir
0: ah e fe su to e
3: se pastor
0: Share, eh, hey, she pastor.
3: Mo bori pe mo ba se.
0: Eh, dami lohun. Eh, ti so to.
3: Mo bori pe ma se sir.
0: Bo ni church ti en lo so ma nfun yin ni program e ma n lead.
3: Mi lo church daddy.
0: Ah, e oya e wa ri mi lola. She, eh, ti ri sign kankan.
3: Mi ti ra pe o.
0: E sure.
3: Mi ti ri sign.
0: E je ka pade la ro la. E ji wa ni 7 eleyin ni number 1 pe mo ti fun yin number. Ma so nkankan meji fun yin mo mi yin so ikan fun yin nigba o so fun yin nigba to wa nuyun ru ami to n ri bo e ka si o akoko yen ti lo won so pe akoko mi ti lo won so pe akoko mi ti lo we arira lola oruko jesu ipe yen jalura won baba to po nipa ati agbara agbeyinga olu agbo pe wa ni ola a pade ni jekele last bus stop on adorud wole awuse jesu loruko mi eni to pe le kan yen iranse olohun ni o bo ba mo won discourage yin ni church ten lo tele ohun le se fi develop e wa ri mi lola a loro eh a pade la lo ni jekele last bus stop shalom
4: Hey,
5: right hand of God miracle ministry.
4: Lee to Kali say kilometer 5.
5: Handbaker Jatfield Station, Ado Road, Jegele.
4: Well,
5: ah, well, man, be wow.
4: Simply to Kataki to Mamwaye Lodo Tuesday, Tapini.
5: Amishe.
4: Mipita wan shoro keke ke wa wewe ata wani medium size pela wan robo shoro bi bamba bamba ti man disappear.
5: Ehine tete ma boke wa fa oro yin le oluwa lowo
4: tori ko digba te yen ba su kale lai dide ke won to mo gugun ja won
5: ogun ni o je kede tin sise o de
4: ogun ni o je kede to rere o fi se nkan re
5: ogun ni tun lai lowo lai rise lai loko lai laya lai rise
4: ogun ni tun ni tadi tin ru pa sugbe igberaga o je ko mo ru ipo to wa
5: baba prophet alfred situ
4: a wish oluwa gagaga fun ara e
5: o ti mura sile sa pelu awon fadura jagun mi
4: ti won tun bere si sina adura bole
5: esi tun le pe won for special prayer sori 080
4: 6671
5: 7774
4: to
5: o ya
6: o.
7: Se mi eto ba mi se eto gbo Tuesday yi.
6: By 9 a.m. to 12 noon.
7: Ni right hand of God miracle ministry ni gegele.
6: Ba mi se leto ne.
7: Ni bi Toluwa ba tin ba kaloku se ti e.
8: Ikoni Glo FM Akure orisirisi ninu eyokan. Orisirisi ninu eyokan to tun ta won yo. Radio awara wa ni jo.

0: I shift Dr. Peter Elemure Ogunyemi, Ekiti Music Ambassador. Ko to di pe Elemure Ogunyemi bere orin ibile. Sasa loju agbo tabi party awon eyan jankan jankan.
1: Olorun ile tumuri.
0: Te ti le gbo orin ibile Ekiti. Kona awon odo gan ki n gbo orin ibile
1: na yiye o
0: yato sorin juju fuji ati ipo
1: to kare bo je ka
0: sugbon eyan kan to yi pada to loyinbo n pe ni revolutionized
1: omurin o ke koni se
0: e mo fe so ite lale yi shashi fo sugbon e ka le ka bo sori eto bayi orin ibile ti wa di orin ti won jo ton gbo nile ni party ilu oyinbo government house gan ogbeyin ile ijoba ni jebe koda state functions
1: olodumore oni nere ibile na olorun ni fun mi se
0: titi do fi de bi pe ipinle Ekiti to ti jade gan ton fun ni ami eye
1: eso alafa mo te gbara wo mi
0: ani oni ranti record sera mo
1: eseye mi ko fun mi lera
0: Ekiti kete
1: bi mi ko fun mi lera
0: pata wahala wele wele Ekiti Fuji system
1: ese lele mu re sejo ohun
0: se n gbo mi ini n wo mi lara gan die die o fe ko ma si ojo kan
1: iku o
0: ta ni ri radio tabi television kan ni Nigeria
1: wedo ode gbe wu e baba e mo ba je o oni titi
0: si o lo orin Elemure Ogunyemi igba wo lo bere ise orin gan
1: aboyun ni gbe mi sole o
0: iyawo melo ni loni
1: loni meja yo di mo ka mama baba le o se lo ni sa
0: e tele mi ka lo
1: modupe
0: yeye baba se ye bo tin re ara aye na ni re ara run bi network odo yin o da nbe ti bi gan agidi ni fi n gbe ta
1: omode bari

0: awo awo orun
1: oda mi
0: ni ise awo jeko jeko awo gidi
1: isapa papa
0: koda
1: komode ba
0: on gana npe ni oleye logun
1: kadari sapa giri na o
0: oleye logun
1: igba giri na
0: na npe baba to bi elemure ogun yemi baba baba elemure gan
1: no iyo me
0: to kokon je agbesusi
1: bibi buruku nu aro
0: o lagbara de bi pe

0: lagba
1: ma ko number yi sile
0: si so de pe
1: eleyi to di odo ni issue ni abibata koka 0803 425 0455 gbogbo eyin obi te fe ra bata fa won mo lewe to se hun wole abe fe ra bata odun sile e ti gbagbe pe keresi ku

0: dasi na nko
1: fere maya
0: oba won awori tuniro
1: fere maya se
0: orisirisi awon ero le ba nbe
1: maya se kuro mata mi se je ilo
0: tuntun be ni pe
1: lela wa oba promo mi o
0: ade dasi ti tun wa niwaju e ma de filling station
1: ara wa lela wa
0: ni ona to lo si agbogbo
1: se kuro mata mi se je ilo
0: e ti ri me
1: wo le ma
0: iwaju le po yen gan
1: te
0: ba tin lo si
1: oka o ba te ka be
0: no fi wa saye
1: wale
0: ilepo e mu da e ma de number to dodo eni 003 473 3508

0: ti mo nse
1: adagba lati yera na ugu ko
0: be nba ti njawe ti mo nwa gbo iwo mo gun lodo
1: ori mo mo ro temi se jelemure o
0: elemure o kun yemi baba to bi agbe susi ni ko wa foju si se awo
1: baba mi o
0: Koba tun le fi se yi le lowo.
1: Eye mi kagunya.
0: Bi baba re ti fi le baba re lowo. Tori saju akoko yi. Na ti ran elemure lo ja ewe lo wa egbo.
1: Oje!
0: Lora eku lora eja wa. Sugbon layin opo ebe. Aba oku ye mi gba.
1: Oke keka me mi o mi lo.
0: Elemure o tesi waju.
1: Oro je oko bara.
0: Lenu iwe eko e. O ba lo sile iwe ton pe ni St. Michael's Catholic Modern School Ikole Ekiti. St. Michael's Catholic Modern School Ikole Ekiti. Laarin odun 1960 si 1963. Ngba ti o si owo lati tesi waju mo.
1: Kiti kete.
0: Tori mama e tun se gita. Lokukun sanwo ile iwe ko to jade laye
1: eyin la mi
0: se gbagbe baba lohun o fowo si ko kawe mo
1: elemure o
0: ko wa foju si ewe ati egbo ise to hun se to gboju baba lowo.

0: 1967 elemu rede lu eko o di Lagos boy lai mo eni keni ri lo ba lo nse se o lo ko se plumber bi femi olorin kirun kale o odofin ogboye o se pe oye kon ni ti je odofin lero bi oba le bomi ni
1: agbogbo se ju oro jojo
0: ka amejo igoro titu kale
1: eko ko de wi won lodo mi o olodun mare ni ma be asijoba o
0: epo ti won gba tele mure ko eleyi abi woli gan lele mure ni
1: o le ri ijoba ni ma be o ya ni ma be o abi ti ya ni ma be o
0: arun ba wa be ara aye kan gbe po wale
1: ele mure wa o ogun male
0: boya tara orun ba tun ba wa be won won o gbe wale tori won ni won o gbe wale
1: ale

0: Atelemure Ogunyemi nsa kuro ni di se plumbing to nko
1: bolo
0: embo lo tun sa lo
2: adibe bolo
0: eba
2: bolo ogunle adibe bolo
3: o ti me bolo
0: elo na nte po ngba ti woli iko rin
1: uwe ire o
2: ogunle adibe bolo
3: epo ka gbele le nigeria
2: ogunle adibe bolo
3: odo
0: owo tan ta liter kan ni isin o fulu tangi laye igba ta nso
2: ogunle adibe bolo
0: Olorun ba mi ra gba pada
2: epola
3: o ti mekola
2: ogunle lati be
3: ayi ti de sara mo kelo
2: ogunle lati
0: ko Olorun ba mi o yi gba pada
2: ogunle lati be epola
3: Nigeria lo ko ra re
0: ba ni ka lo mo ra keke rally gan
3: ogunle
2: lati be epola
0: omo baba ba to pe oluwa seun oke kale o e kale ladu ewi
3: e je isalaye o
0: eba
3: ara epe robi ti di seramo
0: seramo lataye to ti pe ni mo mama
3: oni
0: ma yi pada laipe
3: wa bi ko repo
0: mo ki omo omo
3: awe ko lo
0: oloye agba aderemi ade isida osogbon Aje wa mi ri tin sojo ibi leni Omo mi aje wa mi ri
3: yaya gbo
0: O ti sodun iwa ase mi
3: Se ba ma na
0: Ododun ni sapon ruwe Aje wa mi ri wa ma wa lododun Ododun loro ngbona
3: Ara orokun ara orokun
0: Odun oni jo ka ma ro mo bi lori ate Aje wa mi ri wa tun wa lodun tin bo wa dagba wa dogbo
3: ewe moto ofere ilu ibadan nile oluyole o
0: aichi doctor peter elemure ogunyemi
1: oje jo duro
0: igba to kuro ni dise plumbing to loko o tun sa lo si dise weather jorin jorin ni jebe osu mefa lo lo nbe
1: o te gbo mo
0: o tun kuro nbe O tun ba si di ise tailoring.
3: Oja.
0: Dem pe ni fashion designing leni. O ti di ise meta telemure Ogunyemi ko. Bi o ti e pari e. Akoko ni plumbing. Elekeji ni wedding. Eleketa ni tailoring.
1: E wo pe.
0: O lo osu mesan ni di ise tailoring.
3: Iku a ti se ise lo.
0: Pari pari e.
1: Nigeria.
0: Se gbagbe pe
1: asule
0: elemure ogunyemi o lo modern school odun meta
1: yare le o oto pe iti
0: pari pari e o fi se auxiliary teacher
1: agogo amore muni o ti mu ko tele
0: ngba to kuro lawon idi ise to ko
3: o pada aso
0: ni lu kan tan pe ni ilaro ni ipinle ogun
2: o ti pe sara mo

0: 99.1 FM Ijapo Akure. Orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni jo
1: Oluwa Olorun agbe yin ga tori pe yin ni Olorun Oluwa gba ope wa Alagbara Jacob Oluwa gba eyin wa fun ore ofe nla ti e fi fun wa ti a fi jade ni ile wa ni owuro yi ti a si tu pada wo ni asale baba mimo omo mimo emi mimo ise Oluwa gba ope wa ope ati yin la mu wa fun yin Oluwa se ni tewo gba nje bi awon eniyan yin tin lo lati dubule loju orun won ni asale yi Oluwa ko gbadura fun yin angel Oluwa ko ma sa mona yin kesun layo lowuro la ke ji layo loju orin orun yin Oluwa ko ba yin soro Oluwa ko so yin di asegun nigba to ba di owuro la nigba ti e ba ji aye lati fi ope ati yin fun Olorun ko si sile fun yin gbogbo yin ati awon ti o je olufe yin e oniri ogun oro ke wa ni alaafia Jesu Kristi Oluwa wa ami ni oruko Jesu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismika Allahumma Hamutun wa Hayya Ope ni fun Olorun Oba ti o tun fun wa ni anfani leni to ni kile o tun suba wa laye ni rorun ti Olorun na ni agbara ti eni eyin ti esi ni ogo a fe ma wole lati lo sun bayi kaluku ti wa ni bi ti o ti sun Olorun daabo re bo wa Olorun mo sai fi sore showa ola la ilaha illallah iwo Olorun oba loba to ni agbara iwo loba to ni ogo iwo loba to ni yin abiyo ninu anu re ma ja toju orun doju ku fi sore showa nigbati aba tun ji laro la ka to le ma dupe fun Olorun Olorun mo sai je ki adua gbogbo wa opa Allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baqina wa ma'anati tawqina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim ajiru Allahu fi sharri shawa